tell you? What I tell you? One, two, three.

0: X FM time. It is now 11 o'clock.
1: X FM.
2: X FM.
1: 89.1. 89.1.
3: Abonne.

tell you? What'd I tell you? What?

0: XFM time. It is now 1 o'clock.
1: XFM.
2: 89.1.
3: Abonne.

0: XFM time. It is now 3 o'clock.
1: XFM.
2: XFM.
1: 89.1. 89.1.
3: Abonne.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
4: Abang na.
2: Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Так, Клариса, на!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
3: Abang na...
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kaibo ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
5: Abang na
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Exciting!

0: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
4: Abang na

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sweldo na lang eh. Pero short man ta pirmi.
1: Doc Larex, sana?
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
4: Abang na...
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!

0: Так, пларик сана.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
4: Abang na...
1: Kaklarex, sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: Bisag usahay, dili ta kamasabtan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert tennis, sir, taga matan-aw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Ito ang XFM Network Philippines.
13: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
17: Abang na.
2: Kaklarek sana.
1: Exciting.
20: Exciting.
17: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
21: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

Gikilang na nimo kapi nga mga hilti sa imong gipangita, kapi nga makatabang malikayan ang sakit tungod kay adunay kamunggay. Wow. Kanindo ni kamunggay. Kining kamunggay mga katropa mo ni pagkao na itong mga Bisaya. Ha? Kaning kapi, kaning kamunggay mga katropa mo ni atuag yung paboritong mga usan ni mga Bisaya daw. Oh, kaning kapi. Oh, kapi kaning kamunggay. Unya unsa pa ning mangustin? Ha? Nga dako kay ikatabang nimo mangustin og soya. Dili to yung imong kag suyaan nimo eh. Ah, soya. Usbon ko ha. Adunay kamunggay mangustin og soya. Sulayo ang sulayi ang Santon Plus Coffee mix ang kapi nga mupap normal sa pagpagawas og hormones sa kalawasan para sa kampiyon nga kombinasyon inom og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o bani usab sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Ay nakakapi ka na, tambal pa. Matasano na to mga katropa ang produkto sa iyo, Y2H Products. Sama sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Premium D3. O nakabalo ka, ang pinakapaboritong ginainom ni nga Abtik hantong karon. Pila na kaedad ang nintawahan na? Hantong karon mga katropa, pati pangliguna o lawas. Unya ilado og dili po delikado ang gigamit niya nga kapi mao ang Santon Plus Coffee Mix, mao gid ginagamit ni senador

0: ka kapi labi na niya ti nga parte ni gitong lawas ang lawas. Na kay pobre kong ka pag inom mo sama ni ini oh. Dinalo. Pero ang dato mga katropa basta mo inom ay perte. Ha? Klas ka imo inom. Sama sa pag-inom ng inana ba? It's a beautiful day. Alas 4:46 mga katropa, mao na ang managlahi kini ang pobre og dato, no? Oh, lahi kayo ay kada kalayog diferensya. Ikaw nakatsinila samantalang ang dato naka-Adidas.
1: Pinawa!
0: Muna na kaparat na itong mga pobre, mga katropa, kayo sahay. Magbit-bit ka. Ang dato, ha? Mahibawaan mo na dato. Wag ganig. Matong palingki, wag ganig. Bit-bit. Ang pobre mo, atong palingki, mga katropa, sa stilan, kapuliki. Ito, live and right. Live and right. Ang bit-bit ito, puro silupin. Puno. Puno ang silupin. Live and right. Pero katong dato, wag yoy, gibit-bit. Asa di yung mga pinalit? Naun sa di ka? O di kay katabang?
1: Pinawa!
0: Mawagin ay diferensya sa dato o pobre mga katropa karong mga panahon na may ganing initahon, gawaan siya kumadato. Kaya kung nadato pa karoon, tingano, madunggan ay ko ninyo, dire. Ha? Madunggan ay ko ninyo, dire. Di ko ninyo madunggan. Ay, nagsigin akong panugo dito sa daplin. Hala. Pero, mauna ay, ang atong, para sa ko, ang akong gipangando sa akong kinabuhi, dili na ang pagkadato. Kay kung dato ka, minus ka, amigo. Eh, siyempre, amigo, manggalina ni mo, kani mo mga trabante, pero ang mga trabante, mutanaw ni mo, yung lamigas, bago niya akong amo.
1: Pinawa!
0: Ha? Pero, itang mga pobre, mga katropa, ay, di pa lang kilig-kilin nga, nagkuhan dito, nagtapok-tapok dito, ah, pati katik, nagkagduol. May na lang, makapunit kag isa kahiwa. Muna ang isa sa diferensya sa pobre o sa dato. Gawas na ng kwarta. Bida eh. Kanang kwarta, bulak-bulak, manasin mong kinabuhi. Kaya kanang kwarta, pagsaka ni mo sa langit, kumakasaka ka. Pagsaka ni mo dito sa langit, mga katropa, sus, nang tuo ba na ikag na abag kay sinsilyo, masuot siya mong bulsa. Huwag din taon. Tingala ka lang, na, ang kwarta, nasin mong kilid. Gisudog kuan kan gisudog lata kay limos.
1: Pinawa.
0: Wa ju kay madala wa kay mabitbit nito sa langit. Ah, ang pobre mamatay ay magkatawa ng pobre mamatay mamingong ay salamat ang man ning taong kong pinasaan og kupra sa.
1: Pinawa.
0: Ang dato mamatay asus labi asap magsigap ang mata na ba? Naman, ngayon ka. Diskumpiyado pa bang yate? Kisa may akong yate, mga akong kwartas bangko, akong kwartas kuan, balita. Kisa may manag-iya yung tao na to eh. Wala na. Ha? Mauna nga, ayaw yung pagtigo magbandi dali sa yuta, kikot-kuto na ginawag taya. Magtigo mo ka, o bandi dito sa langit. Ang pangutan na, nabay bahandi sa langit? Kadagang bahandi sa langit, hindi palang ka sa kalibutan, may bawaan na niyo mong unsay bahandi sa langit. Kad problema lang kay, ay, ako'y pakialam na bahandi sa langit, importante na ako'y bahandi sa yuta. Di ba? Ba? Alas 4:50, mga katropa. Oy, good morning. Ato ka nga, Nilsun Mihang, kung sayo ka ba ni mo nga? Sa mga hangover pa siguro ni ba? Kaya sayo mo kayo ng mata. Ah, good morning na. Good morning, bro. Happy Sunday. Yes, good morning, bitaw. Mga Mihia family, di ako sa may marhapangi to real. Oy, kumusta mo diya? Katukambong.

0: O, kumusta man si Bubong? Sa mga mihiya si Kwan? Itong kauban ako nga Capgo Auxiliary, Capgo. Citizen Armed Forces Geographical Unit. O, Capgo, pareha may ato. Dami garan sa una. As Nilsson, dami garan sa una kami Bubong. Yaka ko, kansi kay ko, kay happy na mutupong ang garans ko, ah, pasti lang pa.
1: Pinoa!
0: Pagpabuto, ah. Dapat, pabuto ka o garan, lima ka ng garan, 30 kaliber, bina, ha? Pagpabuto ni mo, asos. Mo abanti unta ka, asos. Pagpabuto ni mo, atras gamay, oy.
1: Pinoa!
0: Good morning, kagagawa, Dano! Oy, morning, what? Gusta, kumusta di awad? Di karon sa may katalunan pikinyo mo ni kagawan nga karon palang daan mga kampanya na ko ni Muwan. Ay kabala ka wala ko bitok bayad. Di ko pabayad. Okay bayad wad. Importante lang maka kabalo mo ko ni mga tao gani nga ngayon nga di pagyud in town basta-basta mawala sa ilang serbisyo. Mawala diha sa ilang barangay sa pagserbisyo. May mga potensyal nga tao ba? Huwag sa kuan pa nanginahanglan ang katawhan pa niya. Diha sa may katalunan, pikinyo, kumusta? Good morning sa mga Dano family diha karon ha? Morning nyo diha, labi na ang anto kang kagawa Dario Dano. Diha sa may katalunan, pikinyo. Si kagawa Droganas. Sige, kapitan ninyo da, what? Saan mo na yung kapitan da, what? Amigo mo? O kalaban ni mo? Hindi, amigo na. Wana, buutan ang kapitan di Askuan sa Katalunan Pikinyo. Wana siya ka ng... pati itong iski. Yawa itong iski. Dako sa kay lawas ba? Pinasagdan sa kusina itong iski. Iski chairman nito. Ha? Good morning, usap. Nga to kang May, kambari. Oy, May, kumusta man? Yagi ka gahapon dito ba? Kitaan ka dito, nayagi ka dito. Sakay ka kuan, sakay ka helicopter. Sakay siya o ka ng muskab. Ulit si May, ito. Ikaw mo isuro ito niyagi, May. Oh, good morning sa mga kambari family, ha? Tagkang kanis lang mga kambari. Sa... Bisa nasa nga lugar. Shout out daw gikan kang May Kambari. Isa ka sumbager. Pag mabikil ka sumbagon po kanin niya. Morning, morning da sa mga Kambari family. Og sa atong mga suking tipaminaw ha. Ang pwede mo mapaabot sa atoang mga sa inyong pagpanimbaya ngadto sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Apa si pati gud imong kalaban? Timbaya ato pero ay lagbalik ka sa kay madamay ko diri. May pani nga kuan kuan no? May pani akong gawits okay sayo kayo ni kuan ni sayo kay ni subay siguro si Antubig. Morning dia kang Rumi Upima, sa mga Upima pinili dia sa may sitio Ramihan na Batu Turil. Oh, guys, siyempre, good morning usab di ay ngadto kang sani. Ruil, di kina ko di kalimtan gabi pa lang ni siya nag-text ko. Ah. Sina sig ingon nga sir, kuha kina ko imong number. Sus mo bida ay sigurado ba kay nga akong number nga ate. Duha ra sila tagiyan akong number. Akong asawa, kung ako ang... Ay, nako. Bito, mata. Pangapi na mo. Katong wapa ka pangapi, pangapi in taon mo. Kay importante ang atong kalawasan karon mga katrupa. Imuhagin na ang siyang butangan og init. Ayaw pagsalig ng gako si mong asawa, gako si mong bana. Ay kanang gako si mong asawa, gako si mong bana, dagag ko ana, dagag tumbong. Gakso ni mong asawa, ay kumpiyansa niya. Kay Ikaw, misis, ay kumpiyansa niya. Kapising na kay bulsa na, gikuutan na kasi umbana. Tikatik ni, kay kanyang umbana niya. Dada niya mo, gukus-gakus niya, mahingo na yung nga. Hugot kay kamukha ko si mong asawa. Pag kumay, mahingo na yung aday. Lakaw ko niya, aday. Asama ka mo ato? Manabong, eh, manabong. Ay, kadagagimik na ni kalibutan na, ay. Ha? Napataro niya natin sa, ay, sus, probida, mag-isgot ang mga, kung kan, problema sa atong nasod. Dina ko, eh. Kapos siya isgot ang mga problema sa atong nasod, eh. Ngigitag-isgot ang problema sa atong nasod, mga katrupa. O niya, kanang nagsigig hatag o problema sa atong nasod, nagsigig po katawa ron. Na sila mo'y nakamalita. May paminom tag kape. Tanaw na ron, si Pims Alngog ron, mag-ingon rin ron. Ah, sige, sige na magkapaibog ng mong kape dyan. Huwag mag-ingon yung hapon kong tagain. Nakalimot, magkoko! Katawa na kayo ba kay Nick Kaping, lagi pangayo ginako to diri sa istasyon ni manager ni SM ay para ni Pems Alngog. Yeah. Atag na ako to dito sa iya. Ibili na ako sa kusilari. Tuwa man ako sa magkite. Asa din si sir? Pulis ba? Pulis sa Turil. Yeah. Lalakaw ko. Pakihatag ko ni sa iya, ha? Bungol-bungol ko itong oksilariya ito. Tanga baka itong oksilariya ito sa minakaon niya nga. Pagbalik na ako, ipaninglan mo ko ni sir. Asa akong kape dyan? Amazon, ako na mo itong gikuan, sir. Gihatag na ako itong sa oksilari, kaya ipahatag na ako si mo, ha? Pangutana na mong oksilari. Ako'y matun pa niya. Among gi hapod-hapod, sir. Abi na mong amuha to. Ay! Pagkatanga ka, pagkadagang tanga mo na yung tao na niya. Ay, naku mga katropa. Butaw. Wala nga. Kwan, kanang importante ito karong mga panahon na ang pag-amping sa mong kalawasan. Ay, piyesta gahapon sa Santa Cruz. Gabihan ka, kwan eh. Kabibo. Hmm? Unsa kaning untang pista, no? Kanang pista ba? Ibahan po siguro na mag-inom-inom, no? Di po ito madamay. Dili, kuha na siya kanang araw ng purok. Araw ng purok, di karon sa may purok 5. Ayun ako, di ko istorya ka sa napit kay pagtinigana ng purok 5. Diyos, ay. Sikat kayo ang mga batanon na laos ng kayong mga tiguan. Ikay, pangalong ang laos mo ito mga tiguan. Sama nila, mga tiguan. Ako tao nga kapinibahinti anyos pa. Ay, di pong musugot ay.

0: Yes, mga katropa! So, importante ka rin ha, ang ito ang askil ang itong kalawasan. Alas 5, mga katropa, balik ta! At una kita sa Pikas Lawak, alang sa mga panunod.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
3: Kaklarex sana.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Na Ateneo. Dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamat mo ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na good ko. Kaniya to dili man masama mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wagyo'y uminto.
8: Baklarek sana.
9: Exciting!
10: Exciting Sunday.

Alas 5:08. Mas muna ko ha, mata. Bida. Ani nga kasigaran karong mga orasa, mga katrupa ang nagmata, kabalo ka. Katuin taong mga idaran. Mga bataan o gabanganga, pangbaba, ano? Ang uban mga bataan karong mga katrupa, to ah, maupay pag-uli. Pangutanon mo kasay ikan, miingon din nga, nga ako nimig pastil. Ay, nako. Pero saon taman, realidad na magiging tao na karon nga kitang amahan, ikaw nga inahan. Ay, siyempre, duko lang kag pa-out in taon si mong mga anak. Di mo ko na po eh. Di mo ko na po hindi mga katrupa nga sige hala na mo kasaba na mong anak. Eh. Mukubo lang utok. Mata, tapos manghilamos. Pag manghilamos, manut brush. Magkapi o ganang Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix. Tapos, mag-ilis. Bit-bit na yung rosaryuhan, muantong simbahan. Kung dili ka katoliko, bit-bit kag Biblia. Muantong na yung simbahan. O preparado ka muantong simbahan. Ano ha? Ay, mauna yung pinaka-importante karong mga panahon na sa matag-adlaw ang Domingo, mga katropa, maugin na akong gihangyo na to sa itong mga kaigsuunan nga importante ang ito ang relasyon nga to sa itong labang makagagahon. Kalimti ang tanan! Kalimti ang imong mga utang ay lang gitaw kalimti ang imong pakigrelasyon sa Ginoo kay ang Ginoo rin mo bayan sa imong utang. Ingo, mingo na pong Ginoo ko. Naunsa naman ko, ikaw may nangutang, ako yung pabayron. Ito ang importante kide ang pangayoon ni mo sa ang imong tibuok semana, pasalamatan ni mo ni ang umabot imong semana, pangayoon mo si Ginoo ang kahimsog sa imong kalawasan ug maayo ang kahimtang sa imong kinatibuk ang pamilya. Mawra na. Ay ang pangandoy nga budaog kag luto. So pagdaog mo kay patad-patad. Ha, importante karon mga katrupa nga ang pangayoon nimo sa Ginoo kanang tinasing-kasing. Dili kay gigikan sa imong batikulon. Gigikan sa imong batikulon, way klaro. Gigikan sa imong kasing-kasing kay diha gyud ang tubag sa ato ang labaw makagagahom. Alas 5:11. Kinahanglan nga karong mga panahon na mga katropa, ayaw pagsalig nga kanang tanan. Imo na pong pangayoon sa Ginoo, o niya, gapaabot ng kanusang kahatagan. Importante mo, lihok ka. E matod pa, lihok tao, kitabangan ta ka. Pero ang uban, mingon, lihok tao, kay di ka mo lihok, sa paon ta ka. Ay, nako. Alas 5:12, mga katropa, oy! Patay mo rin na inagasaulog nun sa ilang adlaw nga natawahan, ha? Masa ka tinuod eh? Mirian? Aw, oh, An-An! Si Tony Alorians Melindes, good morning mo diha. Good morning, sabi ay kang Jekyll Miggy, ha? Naulahin mo na itong tawana mo, itong disanigikan. Nidaog ba kanino? Pildi ba kanigin? Nakadaot na ni mga sugarol, mga katropa, kay pangutan-o ni mo, ahaterminting pilde. Pangutan-o ni mo, ha? Napildi raw niya ti o 1,000, mingo, pilipildi ni mo. Pilde lang yung 2,000 lagi. My, it's a beautiful day. Pag-ingon nga, nidaog siya 2,000,
Pilidaog ni mo, boss. Ha? Eh, sigatos rai. Mauna, tagsa rai sugarol nga, dilibut-buton. Apo kini, kini si Haji Kilmigi, di ni but-buton. Mutugan kini siya. Mutugan man siya, nidaog ni siya, si Timil, atong kwan, aging adlaw. Mura nang si Anang bayugin. Mayan na si Anang kay pagmudaog, ah, manawag na yung trupa. Ali mo dere, magkilaw ta. Oyog sa tanang nga nagasaulo karon silang adlaw nga natawhan. Oy, happy birthday kaninyo ha. Og manginaot kong ang inyong birthday nga natawhan. Daghan pang birthday nga moabot diha ninyo. Nya manginaot kong mabungahon ang tuig nga inyong gilaktas karong mga panahon. Happy birthday ninyo.

0: Happy. Yes, happy happy birthday kaninyo tanan. Sa mga lang sa ulo karon silang adlaw nga natawhan og katong ha. Ah, naga sa ulo gahapon at tumiaging adlaw, belated happy birthday. O katong naga sa, magsaulog pa ugma og antud atong mosunod nga adlaw, advance happy birthday. O karon ang naga sa ulo silang adlaw nga natawhan, manginaot ko mangimbitar mo. Ay, morning nga to kang Mirian. Ha? Kumusta mo ni mo diyan? Kumusta sa iyo diyan? Ay, nag-birthday diyan? Kayo, wapit ko diyan. Ha? Wapit ko diyan. Kapitaw. Kinibitaw mga sa ulo kasi imong adlaw nga natawhan mga katrupa, no? Usahay malipay ka. Pero usahay saan mag-uul ka. Kaya nga, no? Daga, mag-ingon ni mong, happy birthday, June. Hmm? Pahlata na nga. Ingon nga. Yeah, maingon rin siya nga, nakihanda, John. Ah.
1: Pinawa!
0: Problema ka! Okay lang ang babae kay Jules Le Imnon. Ang lalaki! Pakauno pa rin mo. Hubgon pa rin mo.
1: Pinawa!
0: Pag umaghubog yate. Mahubog yate. Papay siguro, ikaw pa'y mauyan.
1: Pinawa!
0: Ay! Naku. Alas 5:16 sa mga tulay. Good morning! Hala si Sir. Sir, good morning mo da, Sir. Ay, kumusta Sir? Ay, gumingaw na mo kanimo, Sir. Huwag pa nagsa naman ko maka... asa naman ka nabutang... Naga po ka sa SWAT, Sir. Muni mga... kuan ba? Mga police nga... knife you... becoming... maingon na lang ito nga. Pwede sir, pwede na kumingon sir nga becoming general. Pero good morning nga to kang Strike Strauros 27. Oy, good morning mo dia sir. No na kasasa sir? Mo ba? Wala na rin sa SWAT na si sir. Wala na rin sa kwan. Wala na rin sa sasa. Si... pwede na kong istorya yung mga pangalan sila. Ito si Strike Taurus 27. Strike Taurus 27. Siguro, adi ko mong tuho po siya. Nga natawag kang 27, sir. 27 siguro ang pizza sa imong natawan.
1: Pinawa!
0: Ito mga miglo sa kapulisan, ito mga katropa. Nag-kuan po sila. Nag-alerto sila karon kay OTBT, sir. Kalit na po si kuan si CD o declare o utibite. Ala, bantay-bantay mo daw mga adik. Bantay-bantay mo daw mga bantay-bantay mo daw mga adik. Bantay-bantay mo daw mga sugarol. Si dulag tong it. Eh, pataya og lasto. Ah, bantay-bantay mo. Okay, utibite gani. Ah, makaiung utibite lang. Basta mga illegal, dakpunon mo gid mo. Huwag siguro, maapil mo sa OTBT.
1: Pinawa!
0: Ha? Di mo saan? Ano yung magod? Di mo na ito mamahayan na ito mga kapulisan nga masuko naman, payuban, masuko nga. Ah, masama na yun, ginagmay naman yung amuha. Ginagmay naman yung amuha. Kuan ba? Pamugas-bugas. Pamugas-bugas. Lagi pagitag, pamugas-bugas. Nga legal. Ayan ang illegal. Mamugas-bugas, mura ninyong ikapital ang pamugas-bugas, ingon ana, mga illegal, di mo na pwede. Ipakaon ni mo sa imong pamilya ang illegal. Hindi ka na maayo. Bising na ito pag-abot sa time nga ang imong anak pag ma-action ng hamtong. Ha? Bisa pag minor pa na imong anak niya magbuhat ng illegal, awa na. Matinghala na lang ka nga. Saan mo ni batay? Gitarong mo ni gipakaon. O, lagi. Gipakaon. Lagi ni mo. Proyekto mo ni mo gipakaon yate sa illegal mo binuhatan.
1: Pinawa!
0: Di ka magmahay. Ha? Magmahay pa ka, ana? Kaklarix, ana. Oy, good morning, usap kang... uy! Ini, si Mac. Mas may ni si Mac. Kay Masirig pamunit ang sinsilyo de Escalzada. Adili, ang mga mamunit ng silyo ka parihan. Ito ako rin. May ipog niya ko sa ng mga driver, no? Kanang, gawa sa iyang pagkatrabante. Kanang, kuan ba? Kanang mga driver, mga katropa. So, kabalo ka. mo na sila'y isa sa hero. Dako kay gikatabang sa ato ang community karong mga panahon na. Kani mga driver. Kay mag-unsa bida. Okay lang siguro kung nakay sakyanan. Pareha ka ni Roger nga ang sakyanan ni Roger Kapangpangan, daghang kayo sakyanan ng tawanan ni. Eh. Okay ra na kadali kay ka makaabot in town ug wala kay sakyanan. So napag-iusahin no, balikason pag mo na kadugay man ning yung maabot dire. Balikason. Pag-abot mo, kahihin na ba ng debira ni? Oh, sige nila ni mo. Mawari ka kabalo ba nga naningkamot kinin tao ng ato mga driver, mga katropang makaservisyo. Hilo mo na sila sa atong kadalanan, kana ato mga driver. So, usahe po na yung uban driver na to, nga mag-drive nga tig, ga tulibagbag na, kay ga ikis-ikis ng dagang, kay nakainom na rin, bahal.
1: Pinawa!
0: Shout out call! Happy Mother's Day, Mama. Uy, tama tuod. Uy. Tama din, no? Mother's Day, madero na sa mga mother. Oo. Happy Mother's Day, eh. Nga ron na sa kuan. Sa tuang mga asawa. Oh. Eh, sa akong asawa. Lumingon kag mga asawa, eh, paguli sa balay, hati, bunala kag butilya.
1: Pinawa!
0: Shout out, shout out, Happy Mother's Day kang Mama Purita o sa ako ang ugangan na si Yang Rusko na naasa sa Japan. Wow! Kung naka sa Japan, Japayuki ka. Naka sa Amerika, saan man na siya? American. Amerika kika. Japayuki ka. Naka sa Pilipinas, ako ang ka. Unsa mga nang lumad.
1: Pinawa!
0: Ito. Usapun ako, shout out. Happy Mother's Day kang Mama Purita o kang sa akong ugangan ni si Yang Rusko nga nasa Japan. Uy, happy happy Mother's Day bitaw niyo tanan ha, mga mama. Ang mga panahon na kabalo ka, mag-unsa ka ta, dali na yung kalibutan na wala yung mama. Pero mag-unsa po si mama, wala si papa.
1: Pinawa!
0: Bitaw! Mingo na sila nga. Asa mga nigawas? Di ba nga dili ka nigawas akong kuhaan? Akong bilahan. Mingo nga. O niya, ma, di mo yung pasalamatan si papa, nga man po yung nagpasulog na ako. Ay, nako ni mga kanibuhi, ano, ay. Good morning, bito, kang Roger Kapangpangan, niya, mayong umuntag niya, part. Good morning ni mo na part, si Roger Kapangpangan, muna yung mo ang piloto. I believe ko aning tao, ni. Kay, kuan, huwag sa istorya pa, nga, kana grabe siya mga kasuko anong mga bus mga Duterte mga bus mga Duterte kitaan gani mong Roger ah piti mo na oh piti yun mo oh mo na eh kuhan di tinood lang alas 5:23 mga katropa ha. Good morning dahil sa mga Opima family. Usab dia sa tanang mga Opima piling. Ito kang Buboy, kang Romy, kang Sario, kang Pariidi. Kisa pa. Basta nagkadaghan yung mga Opima. Eh, kapoy kayo. Kapoy kayo. Di na ako malitos tanan. Di yun. Kalimot yung mga lang tanan. Ito. Good morning sa inyo. Happy Sunday ka na itong kaninyong tanan, ha? Mga Opima. Bitaw, dirita sa ato ang mga hisgot-hisgot. Pitik gamay. Ano mga hisgotanan nga? Clarix nga hisgotanan. Ang atong hisgotan karo mga katropa, ang nindot atong hisgotan. Unsa ka tinuod nga madayon ang eleksyon sa barangay ug iski? Ha? Kani, nindot eh. Daghang wingo, kana. gua pun nak tai libu cuma nak bang medayu begini election seberangkai uk sendiri. De tinudang dilek nak pergi dipungan ane election seberangkai mangan ketua batin nak pergi dipungan untak. Pero kay ang plano magud sa uban ana nganong i-postpone ang barangay tungod lagi natong crisis karon. Kining crisis kanato karon kan atong problema karon sa atong nasod sa Pilipinas about anang kuan. Unsa ni? Nawala lagi. Ha? Mau nak siapa mga katrupa?

Okay. Ani ha. Mao na siya mga katropa. Daga nag-propose ana nga i-postpone kay ang kwarta nga budget ana murag igamit ba gamiton ani ato ang problema karon. Crisis sa Pilipinas karon no. Di mo na pwede ma-divert kay budget naman adaan. May ikaduha po ko kabalo, giunsan, ani Garcia. Sige, nagamit na naman. kamo, nagaanta mo, gigayon nga mo, kwan mo, mo, hatag mo sa inyong opinion, okay ba sa inyo ha, nga madayon, ang eleksyon sa barangay, o dili, iski ang barangay eleksyon? Pwede mo dira o. Kamu dira ka noon sa nagtanaw sa akong live, sa akong FB. FB live. Pwede mo ninyo, pwede mo dira mo comment. Mahatag mo sa iyong opinion. Or, dito mo sa akong 0953-961-4040. Kay, para sa inyo ha ba? Okay ba sa inyo ha nga i-postpone? Or, ipadayon ang barangay ng iski eleksyon. Muna yung pinakanindot iskutan. Dito naman siya gigisgot anong yating mga baster sa mga Duterte kay bisa magbag-unsan na sila. Ay sus! Kanang ipambuhat nila karon sa mga Duterte nga grabe pandaot nila mga Duterte. Number one eh noon na nakapakusog sa mga Duterte. Ay, mga baster, mga tambaluslos na taon. Ganun mo mga baster nila oh. Huwag mga klaro! Kano mga sige pandaon sa mga Duterte, daot na pa. Sige pandaon sa mga Duterte, ang naon mo lang daan, daot na. Tuo ba ni ka na? Mura na sige ingon, inday ba nga? Ano mo, atubang mo ko niya? Atubang una ko nang mo-investigar sa kuang ang mga convicted. Mura mo tag-bugo, mura mo tag-dili-abugado. Atubang ko niya. Mau na siya. Oo, tinood lang. Ano po na siya ba sa mga baser karon sa mga Duterte? Ay, di, ang atong pinakanindot ng isigutan, kanang iski, barangay, ang iski eleksyon. Kasi inyo ha, kamo taganda mong chance, ana, nga makakomment mo, okay ba mo, nga mapospon, or, nausa, mapunyati, butang, mapunyati, pichados, kalag-kalag! Soko si Aimee. Suko si Aimee kay bisan niya na panahon bisan mauna ng panahon na nga ultimo patay mo buto. Ha? Ultimo patay mo buto kay ano gibuto? Ano kas ka pagabuk? Astil lang ka lamig ng inong naunsa na mo? Kadagan niya ting mga pizza ka na pag inyong ipili nga pizza nga naunsa pag asa? Kasi tumong, anong ibutang yun, kadang-kadang ang pizza, anong ibutang yun na niya atin dito sa pizza 4, anong ibutang mag pizza 2? Muna magilibog yung mga tao, ano ba, still lang yung tao. Di mo ito mag-ingon ba nga, gi-count nyo na sa, kuan? Sa number sa adlaw? Dihagin mo tumong? Sa pagbutang. Ano ba? Muna siya. Para sa kuha lang ha, mga katropa. Gusto na ako ng madayon ang eleksyon. Ako alang na! Buot ay musko. Kaklariks, ano? Ay, nako, mga katropa.

Mo na ako makaingon to usahay bang medyo di po ta na di man to masabtan po ni usahay ni atong pamalaon no. Wala man kadimao ba. Lagot uno naon. Te. Ngano ingon ko nga gusto na ko ipadayon ang eleksyon. Kay unang-una dugang problema, dugang budget na saan ang pangayoon sa mga taga-kumilik, anak. Paldo na saan si Garcia, anak. O saan naman ang istorya, ay. Ha? Mapaldo na saan? Nga, pag-abot niya sa 2027, maglisod na mapunta ka file na manhood na sa presidential election. Eh, si Anto na sa 2029. Ay, paldo ng mga barangay kapitan din kagawad. Daghan, daghan ang pundo. Ha? Gusto na ko, nga no, katong itong uban nga nakisikisi ka ng mga panahon na nga mudagan, naging sa iyang pagka mudagan, gusto naging mudagan, uservisyo, istoryahe. Kaya nang maingon nga, andam ko mong servisyo ninyo, istoryahe! Sige, atik-atik ng istorya, servisyo si yung mata. Napayuban na mudagan kay gikapital ang iyang pagkakagawan. Napayuban niya mudagan mga katropa para makaloon. Ito? Nay uban diha mga katropang mudagan para lang gyud intawon nga magpaila diha sa iyang barangay nya way mahimo way nahimo mabitong ako di na kumudagan eh mauwa putag panangsa eh. Ah, good morning nga to kang Cyril Gan. Oy, kumusta man si Ryan? Unsa may gipambati nyo gabi? Gibati. Nag-disco ni silang duha gabi siguro sa ilang balay. Good morning. Lay, salamatan mo sa kapitan. Thank you. Uy! This video ng film music, audio or videos may belong to someone else. Wow! Isa man eh. Wala mag nasuko ni. Pa-disabled man. Yate. Eh, sigara-gara di. Pa-disable, minuun ta ni. Alas 5.33 sa mga katropa. Muna yung karoon ha. Balikan na to. Ang iski. BSA. BSKA. Nga no. Nga makaingon ta ba. Para makita na to. Ang mga barangay official karon kumudaog ka nagpasabot nga naa kay binuhatan di sa mga barangay. Mubali ka ni ka pagkadaog. Na kay binuhatan. So, nagpasabot nga gisayangan ang katawhan di animo. Di ba, Ili Lisira? Madam Ili, good morning sa muna, madam. Sa mga Lisira family di ganun sa may Marapangi. Pero, kung mapildi ka gani, pasabot yun na dili kontento ang mga tao sa iyong pagkabarangay official. So, importante karong mga panahon na mga katropa, naadyog kay legacy. Ayaw pagsalig sa imong destiny. Ako bitaw, primero makaingon, ah, destiny ko gita ini ba no? Kayo, bisag wa ko'y gasto, nidaog ko. Oh. Yeah. Sa awan dyan marata, wa may legacy. Pilde! Ayaw na ni kaulaw, wala na ito na yun. Ya, wala yun ko. Dili na ko destinasyon na mahimo kang magpadayon kasi mo pagkabarangay official. Kaya ang Ginoo mangod, gitagaan ka ukuan ka ng gitagaan ka ng papel diri sa kalibutan. Kung dili ka hiyan diha, dili ka dapat diha, ayaw ipamugos ang imong kaugalingon. Ha? Tinood na. Ayog hunahuna ang unsa ka makain. Matingala ka. Naitaw.
Pareha ni Freddy ibad. Wa ka magdahong nga mahimo siyang barang bangrig kagawan. Anay plano ang Ginoo siya. Unya, nganong napildi ka pagkakagawan? Nidagan ka? Napildi ka? Kanay plano ang Ginoo siya mo. Pero ay pagpasagili tanan ang Ginoo mo. Ingong, ah, Ginoo mo, dahilan, di ba? Mahayan pag Ginoo mo Ginoo. Kinahanglan ang hatagan para ito gigayon ang uban na itong mga kaigsuunan na gusto mo servisyo. Latag na mo na eh, sige, dinalo ng inana ang servisyo. Pinaka-importante ka ng mga katrupa, kung doon na gani taong imong nakita nga ang ayan di asing mong barangay, yung makahatag o kalabuan sa mong barangay, go! E sige, padaog ang nangyating kwarta, lagi sa ligan niya, pag nidaog lang tungkol sa kwarta. Ha? Karong mga panahon ng mga katrupa, kay lahi na magudron. Lahi na ang dagan sa pagkabarangay opisyal mo karon. 4 years ang termino nimo. Pagkaumananti na ka pwede mo kadagan. Murang ang uban karon ingon na, ah, dagan ta, dagan. Kay 4 years sana, pagka 3 years sana, ah, din na namuliho kung sige na lang pangurakot. Kaya ah, 4 years, last year sana na ako ni. Last year na ako ni. Ha? Ingon ana. Pero daghan pong masakitan karon og dili madayon. Panalitan og dili madayon ang eleksyon. Subuli gina ko. Unsaon na lang to nagsig patik-atik na ron yati nga moadto ning yati kum moadto ning yati og mga okasyon nga wa bitaha. Wog ni Jikil Migi pa kwan NBI. Sa NBI ni adto bisag wala imbitaha. Ha? Ay, nako. Ubanan sa LTO. O sa LTO, dili, Land Transportation Office. Dili. Laras na ng okasyon. Ay, ingon na. Bito, ingon na karon ba? Daghan na kayo. Ang uban mga karon nga gusto mo dagan, nanay mga gimmick. Nanay mga gimmick. Makita nimo karon mga katropa nga katong gusto nga mudagan nga kanang wa pa magpaila ba awa pa mag wa pa mag sa gitawag ani wa pa nimo mailhi nga mudagan eh wala nagpatik-atik na tinga ka lang yati nga mo pay mo ingon nimo ka alam manginom mong soft drinks astilan manginom mong astilan inom dia paglakaw nimo mingo. No, sa dituntuwa na ito nga, nangatag lagi nga, dalo man ta ito. dalo man ta ito nga, nangatag lagi ito. Ah, dito nga, basi budagag kagawad ah. Si budagag. Ingo na, bitaw, niya, karon, ingo na yung nga, nalakoy giandam, diba, pandagan ako, biligya ko ng baka ako, kay, dagan kong kagawan. Ryan, oh, gusto niyo, dapat yung tawanan mo dagan. Di Ryan Dingal niya karun sa kuwan. Bayabas. Oh. Ano ito? Ano, kaning mo manirbisyo mga kakatropa, dili lalim. Karang sinsiro gani ka sa imuhang pagpanirbisyo, dili lalim. Pero ang imuhang tumong diha, nga nung nidagan ka, tungod lang kay maproteksyonan ang tanan mo mga binuhatan, illegal man o maligal. Magin na hinungdan. Muna, daghan ang klase karon sa politiko, sa kabarangkayan, mga katropa nga, sus, istoryahe, na yung ingo nga, anda mo servisyo, but-but! Ay, nako! Ambot lang, huwag naaaba ka. Na yung ingo nga, istoryahan mo gano'n mo nga, ay, hindi, ano mo gano'n siya dyan, anong panirbisyo mo gano'n, istoryahan, hilasan kayo kung maminaw, ano eh. Dagamang tagkaila ka ng mga katrupa, ng mga, o sa gitawag, ano yung mga kagawad? Kano mo istorya bang, ano mo gano'n ito, ano eh, servisyo man, lamig gano'n mo ingin, eh, servisyo sa umata.
So, as gusto ka magservisyo, ka ng voluntaryo ka, sama ng mga force multiplier karon. Ani ka ultimo ng mga force multiplier karon nga ng nanerbisyo nga Wesley Swildo. Gita mo nga ni nay after. Kana, eh, voluntaryo na. Eh, tingaw lang ka nga di mo na muna ingon mga katropa nga kuan na siya kanang mauna gid na karong mga panahon na bahin aning mga managan o mga pagka barangay opisyal kanang ingon day nga andam ko mo serbisyo sa inyo ha. Andam ko mo serbisyo sa katawhan iya ano na kung istoryahe ano oga ang tinuod nga mo serbisyo sa katawhan mga katropa ang ipakita niya ang tinuodanay niyang kinaiya dili kay plastic mugawas lang na imong kinaiya nga mugawas imong pagka plastic nga kinaiya dito na sa anang sana panahon na sa eleksyon pero pagdaog na nimo matingala ka mautro na sa nimo balik ang tinuodanay tinuod nimong kinaiya. Wala na itong servisyo ang imong ingon sa imong pagdagan pa lang. Imong hunahunaan, imong dakuan, abay na akong yati gasto eh. Dako kay kong gasto, baligya akong baka. Nakapangutang kong 5-6. Eh, puro madaog lang. Ay, ano mong gasto mong ito? Buto na naon kung makita ni mo mga katropa ka ng mga tinutanay ng mga servisyo, kanang dili mo gasto. Nya makita lang sa mga tao ba ang imong mga binuhatan sa barangay. Tinuod lang ha, bisag unsa ka dako sa imong barangay mga katropa, ang number one musulti nimo kanang imong silingan, kanang imong parente. Ang problema karon sa uban nga managanay pagka barangay opisyal, ultimo parente niya moy mudaot nimo. Ay moy mudaot niya. Ultimo iyang silingan moy mudaot niya. Saan mo nimo pagdaog? Ha? Saan mo pagdaog nga ng ultimo na mo silingan mo yung mga panyang ayaw butuhi? Kaya dalo ka ng tawa na. Ultimo, kuha lang yan itong kong sili niya. Di mga tag. Ha? Ana? O na siya. Kamu, mga managanay ganon, ang pinaka-importante ninyo ipakita ninyo ang tinutanay ninyong kinaiya, ayaw itong plastic. Karon manggod, sa tinood lang ha, daghan tag kaila karon mga katropa na utro. Na usob. Kana bitaw gusto mo daghan ya kabalo nga tagaradyo ta nga naata sa unir. Asus. Tinga ka magdagdagan pag pudong nimo nga ay jun. Oh. Sumay ato. Jun mga pisa ta. Tinga mga ato mga nangaging nangaging mga adlaw nga wa pa madungging eleksyon, di kin managano. So, diha pa lang daan, makita mo ang plastic ng kinaiya. Kanang plastic ng kinaiya, mga katropa, kumahimo na siyang barangay opisyal, plastic po ang iyang servisyo. Na ba plastic ang servisyo? Na. Ang plastic ng servisyo, mga katropa, kada lihok ananiya ng inanglan o kapalit. Katapat or kanang giingon mga katropa nga kada lihok nako kada serbisyo nako na adyog koy mubalik sa ko kung naay mo gawas akong bulsa naapoy mo sulod sa akong bulsa muna kung ana so kita na mamili malang ta no huh? Napaguna dunggan mga katropa nga pildi lagi ko sa kuan pildi lagi ko sa pangalan pero daog ko sa kwarta. Imagine nag magpapili ng mga tawhan na mga katropa asa man napadulong pangwarta gyapon ha ganung magpadala man tala ana
Di tao magpadala na. Karon mga panahon ng mga katrupa, ang halos tanan nga

20 kapin naman kita. 20 anyos naman kita kapin. So, dugay-dugay na itong nakapaniid sa atong palibot. Ha? Muna. Muna karon mingon tang amping. Og tanaw ninyo. Ang ako ang ihatag ninyong tip kung saan ninyo pagpili ang usa ka barangay official nga himuon ninyong barangay official kanang tinud-anay nga kinaiya mo imuabot. Ha? Kanang tinud-anay nga kinaiya mga katrupa nga mo imuabot, may makita nimo, maunay ang aya nato nga atong hatagan o pagtagad karong mga panahon. Dili kay musigi na lang tag bida. Sige tag pati pa sana? Pa pailad. Ano mo pailad bida eh? Dagan mo mingon din nga. Sus, may pa yung buto, ana. Para ko sa tuwa karon, biktima ta sa na-scam ta. No, sa may atong ibati karon. May lagi tag ma-scam ta nga kwanta ka nang sige tawag aning pagkaugma. Makuha na po dahil, ma-outro. Pandamay pila ka tuig ta magantos atong scam. Nga kisa may atong mapasinginlan, ana. Alang nga pasinginlan ni mo itong yating taga-Indonesia, taga-Malaysia. Kita ang mga Pilipino kung nagpa-scam ta. Ha? Nadao ta sa mga pasali nga butbot. Nadao ta mga katropa sa mga nindot nga mga pulong. Nadao po ta sa atua pong isaligan. Otro po nga nagpadala. Nadisgrasya na hinoon ta. Karon, giunay pa hinoon siya. Good morning, kinahanglan jud unta madayon ang eleksyon sa barangay pero wala tay mahimo kung naka-program nang i-extend sa mga bunguton. Unsay serbisyo? Istoryahe buhat ang pag-istorya, dili ang baba. Ah, mura po kag sikuan si Lupis. si Mayor Elias Lupis mga katropa, ang buhat mo pa-istoryahon dili ang istorya mo ipabuhaton. Pa kanindot gitong kuan ni nga sana muto. Slogan o muto. Alas 5:49 mga katropa. Siyempre, kailangan na lang tagagutlo ha. Ako lang ipainom daw ninyo. Kinanglan ko mga panahon na amping ta. Kaya pila ta katuig mag-antos unya. Good morning. Ngayon today kang kani? Hajiril. Ah, kung puhag pangalan. Hajiril Halam. Halam. Oh, Jalam. Jalam o Halam? Isa ko na yung Muslim siguro na yun. Sa ba? Jalam, diri sa Tibungko, sir. Naminaw mi sa radyo ni mo. Ano ha? Ay, oo, sir. Tinuod yun na. Naana mi silingan diri. Nga natingala mi. Nga dili man na siya hatag-hatag na mo karon mangimbitar na og na mga o nya ngano mga makuan mga og nay imbitahon ka ngano day unsa nay may mga unsa day connection na ah masing nyate na imong silingan mo dagan ha ah? Dagan siguro nag puluk leader. Oh. Pa, kadut lang. Good morning ninyo tanan taga Davao. Uy. Sa man eh. Good morning ninyo tanan taga Davao. Tingala man ko ngano man si Inday Sara nga di magud mutubag dito sa Kongreso nga para matagbaw na sila. Nako. Lain maka. Lain maka sir. Oy, sir, umam ba? Lain. Ikaw, sir. Bangutan unta ka. Ayaw ka kuha na. Naminaw mo yung karun. O gatanaw pa ka sa Facebook. Ay, posible makaabutag. Ha? Bangutan unta ka, sir. Maabot ka sa usa ka area.

Isa ka balay na lang. Mabot kasi isa ka balay. Nasayod ka ka ng balaya, mga notorious halos ang mga nagpuyo diha. Na ikaw mo'y kasab-an sa mga notorious. Kanang mga kumbiktado ng mga tao, kanang nailado nga mo nagsamok-samok din sa Pilipinas, nga mo'y mukasaba ni mo, pagi mo'y investigar ni mo. Ha? Nga maadto ka. Ay, sato pa, nawala, pati ikaw, nipatol ka ng mga tao nga patulon. Patulon. Nipatol ka ng mga tao nga way pulos. Huwag mong ganyan mga pulos. Muwado ka dito. Tanaw na mo investigar ni mo. Kumbiktado. Niya, nakumbikto sa droga. Napay uban diha nga ang kaso bugat kaayo. Niya muna mo investigar ni mo. Muna, gipakadaw ni mo ang imong sarili. Diba? Diyo ka mo atoy. Sira ko. Eh, kabuing ni mo. Wingon pa ko nga. Sa mo ko na, bugo. Ha? Ingon anak, sir. Ma'am. Limutan na ano. Ay, ano to bagon ko man ang mga hirsi man na? Ha? Hirsi man na? Huwag ka matuuran. Unya purus bitaw ka na, ugsakuan pa ba? Nga, isulod kasi iyang laang. Gilitag kanila. Litagon kanila. Nang magkagat ka sa litag, at ibitay ka eh. Unya kay, marunong masad. Di sa ko magpasakay sa mga, di sa ko magpalitag ninyo. Sa mga kubugo. Mauna, alas 5 ko rin, 53 sa mga katulupan. Ingo na. Di, tinood na. Salamat sir ha, salamat kayo sa imuang kuan, sa imuang, unsan eh, sa imuang kuminto. Good morning day kang Sir Danny Alngog, si PIMS, Police Executive Master Sergeant Alngog. Good morning mo da sir. Muto akong gisgutan ganina sir, ba nga. Karoon din taon sir, so, gamantiner din taon ko nang isa gamantiner sa karoon kapi na mo diri nga kwan kay wa pa man ang amuang kwan amuang supply lang kay di ka mabihain kay si sir Alngog, si PIMS Alngog kay na ni nomoron si SM sir nang andoy na po si sir Alngog sir sa tuang kwan. Kapi na. Tambal pa. Alas 5:54 mga kutu. Ay, napunay ko yung sigutan gamay, ha? Di ba? Na ako'y katingadaan ka ron. Oh, mga 5 minutos na lang ta, ha? Atong panag-uban, ano yung mga katrupa? Na ako'y natingadaan ka ron mga panahon ng katrupa, ba? Nga no man, eh. Nga nung atubangon man daw kabalo. Ako po rin basahon, ha? Ako sa rin basahon ng iyang ikuminto. Nga nung atubangon man, kabalo na jud nga walay daganan, kinsa man na sila, mubaw kong balon. Isa pa, atubangon ni mo ang walay pulos ng mga na naghari sa Kongres. Oh, tama. Oh, sig ako, atubangon, kinsa man na sila. Mga, huwag sa kuan pa, walay mga pulos man ay. Damay ni mo ang imong dignity niya. Astilan. Tingala ko karun ba? Kada nga itong mga kaigsunan nga naa sa taas. Grabe naman sila, no? Plastado naman kayo. Magmatsa pa. Nga no mana? Ha? Nga no mana? Sa panahon kaniadto ni Marcos, ni Ferdinand Idralit Marcos, itong tiguwang. Itong gilubong yung taon. Gipalubong ni Digong. Masipyat ka kaniyad to, mga katro, mahibaluan ka nga naang ka sa pikas. Patay ka eh. Sa sbida eh. Salvage ang abuto ni mo. Karon, Marcos lang gihapon, natingala naman ka. Magmansa naman hinoon eh.
Musinggit ang mga silang impiin naging sila. Musinggit ang mga ipakusog nila ang Partidong Komunista sa Pilipinas. Gipang ato naman ang kinabuhi, ani. Huh? Ngano? Sa una mga katropa sa Kongreso, wapay nakasulod diha nga nadoktrinado sa mga komunista. Karon pila na sila kabuok. Mauna na igis. Mauna pandamay kayo karong mga panahon na mga katropa. Ingon ana. Kusga na kay sila kuno karong mga panahon na. Makaingon na ka ba? Lasa naman ang inilaw eh. Kanagi mo litok lang mga maglagot kung maminaw ng mga eh, mukuha yun ba? Litok ko lang yun ang Partido Komunista sa Pilipinas. Pusus putra. Nako. Nakita, ikaw, kamo. Uyon de mo, ana. Maunay akong giingon, tungod sa pagdaghan nila karon nga nakalingkod diha karon sa wanan sa Kongreso, sa huwanan sa Senado, mauna ilang gisaligan. Unya, musugot mo ng magdaggan sila diyan. Mailog ang Pilipinas, mahimong komunista. Sugot mo. Ah, kamo, sugot mo. Musugot mo, ah. Huwag ko mahimo. Pandirbe. Ay! Wala ko yung oras! Kao, inom sa kukuha na siguro eh. Inom sa siguro kung kape ani eh. Good morning, ato kang Irene. Irene Florindo o kang Ililise na good morning si Mode ha. Sa tanan mga nagakuan karon, oy kang Joby. Joby Hida Hihalvo Bayag. Good morning si Mode pare. Ilang pare? Plano na ka pre, bala ka diha si mong kinabuhi. Wala ko yuras mga katropa o sa tanan-tanan na ito mga kaigsunan karon nga nakikuban ka na mo. Gikan sa alas 4:30 hantong karong mga orasa. Salamat kayo sa inyo pagkikuban ka na ko o manginaot ko nga bisan sa gamay na mong paghatag ka na mo o servisyo na kaninyo. Ang 97.9 sunod na 89.9.1 ha? O siyempre kauban ako sa Pikas Lawak si Engineer Val. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang. Katropang June Marato, mag-ingong kaninyo, kamaturan ang sandigan. Thank you. Og happy Sunday. I love you all. Bye-bye.

0: This portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
2: Una, sexy pa. Chakaron, no comment na.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
6: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa nato nga cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
7: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Crop Gold ba?
10: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or tipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
12: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: Santon Plus Gold.
16: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
15: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
17: Sis the Pain.
18: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sista Pain.
15: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis sa mga butika.
20: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner
11: partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
21: Kaklarek sana.
22: Exciting.
23: Arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa.
24: Headlines.
23: Attorney Nicholas Kaufman nagbitiw bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Kampo ng mga biktima ng drug war, umaasang hindi maantala ang ICC trial ng dating Pangulo.
24: Headlines.
23: Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa nakalaya na matapos magpiansa sa extortion case.
24: Headlines.
23: Sa balitang international, anim na kaso ng hantavirus sa isang cruise ship kumpirmado ng World Health Organization.
24: Headlines.
23: Sa balitang sports, San Miguel Beerman, sigurado na ang pwesto sa PBA Commissioner's Cup quarterfinals.
24: Headlines.
23: Sa balitang showbiz naman, Danny Barrento at Dennis Padilla nagkasagutan sa social media dahil sa podcast interview.
24: Headlines.
23: Ulat panahon po muna tayo mga katropa. Huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Caloy sa layong 925 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat, ang pangunahing nakaaapekto sa Metro Manila at sa nalalabing mga lugar sa bansa. Samantala, sumikat ang araw kaninang 5:30 ng umaga. Lulubog naman ito mamayang 6:15 ng gabi. Naging matagumpay naman ang katatapos lang na 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City na nagpapatunay sa kakayahan ng Cebu na magdaos ng mga high profile at malalaking pandaigdig ang pagpupulong. Ayon kay Jason Morata ng Cebu City Public Information Officer, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan ng mga lokal at pambansang opisyal. Gayun din ang kooperasyon ng publiko na nagpakita ng kahandaan ng probinsya sa pagtanggap ng mga leader ng iba't ibang rehiyon. Dahil dito ay inaasahang lalong sisigla ang turismo at MICE industry ng Cebu dahil sa mga dumalong leader. Magsisilbi itong ambassadors na magpapakilala sa kagandahan ng Pilipinas sa buong mundo.
24: Express Manila.
23: Pinabilis ng ASEAN ang mga hakbangin para sa green transition, digital transformation at pagpapalawak ng paggamit ng artificial intelligence o AI bilang bahagi ng pangmatagalang agenda para sa pag-unlad ng Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan po ng Strategic Action Plan for MSME Development 2026-2030, layo nito na palakasin ang kompetisyon at kapasidad ng mga maliliit na negosyo na makasabay sa pandaigdigang merkado at makabagong teknolohiya. Pinagtibay din ng ASEAN Framework ang action plan para sa green jobs upang matiyak ang sapat na pagsasanay ng mamanggagawa at proteksyon sa kanilang mga karapatan habang nagbabago ang ekonomiya patungo sa pagiging mas makakalikasan. Inaasahan naman ang pagpirma sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa susunod na summit upang magsilbing pundasyon sa mas matibay na kooperasyon sa e-commerce, cybersecurity at digital integration sa buong rehiyon.
24: Express Balita.
23: Pansamantala pong itinigil ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL para sa buwan na Mayo at Hunyo taong 2026 upang magbigay ng bawas presyo sa mga consumer sa gitna ng epekto ng inflation. Ayon sa komisyon, hindi muna ipapataw ang rate na 0.0371 per kilowatt hour dahil sapat pa ang kasalukuyang pondo na nagkakahalaga ng 466.49 million pesos para bayaran ang mga renewable energy developers sa bansa. Binigyan din ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan na layunin ng hakbang na ito na protektahan ng publiko sa mataas na gastusin habang sinisiguro na hindi naman maaantala ang mga programa para sa malinis na enerhiya.
24: Express Balita.
23: Sinimulan na ng Department of Energy o DOE ang masusing pag-aaral sa paggamit ng transition fuels bilang bahagi ng kanilang estratehiya para sa mas matatag na long-term energy planning sa Pilipinas. Gagamitin po ng ahensya ang mga ulat mula sa iba't ibang bureau upang makabuo ng isang data-driven na Philippine Energy Plan na magtitiyak ng sapat at sustainable na supply ng kuryente para sa mga susunod na taon. Sa pamamagitan po ng energy modeling, susuriin po ng DOE ang iba't ibang senaryo gaya ng pagtaya sa power demand at ang magiging epekto ng mga itatayo pang planta ng kuryente sa kasalukuyang energy mix. Ang simulation na ito ang magsisilbing basihan sa pagbuo ng mga pangmatagalang pulisiya na magpapatibay sa energy security ng bansa laban sa mga hamon sa supply at demand.
24: Express Balita.
23: Sa ibang balita, pinabulaanan ng International Criminal Court o ICC ang mga kumakalat na ulat na mayroon na silang inilabas na arrest warrant laban sa sinamang individual na sangkot sa investigasyon ng war on drugs sa Pilipinas. Ang paglilinaw na ito ay kasunod ng mga lumabas na balitang mayroon ng warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na una ng pinangalanan bilang isa sa mga co-perpetrator sa kampanya laban sa illegal na droga ng nakaraang administrasyon. Tumanggi naman ang kampo ng ICC na magbigay ng karagdagang detalye o magkomento tungkol sa iba pang mga kumpidensyal na impormasyon na may kaugnayan sa tumatakbong kaso sa Pilipinas. Matatandaan kabilang si De La Rosa sa mga pinangalan ng co-perpetrators sa mga naganap na patayan sa kampanya laban sa illegal na droga na ayon sa mga dokumento ng korte ay bahagi ng isang planong neutralisahin ang mga pinaghihinalaang kriminal sa bansa.
24: Express Balita.
23: Sa kaugnay na balita, nag-organisa ng isang special task force ang Department of Interior and Local Government o DILG upang tutukan ang mga ulat tungkol sa di-kumpirmadong arrest warrant mula sa ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, bagamat hindi pa beripikado ang impormasyon, nagsimula na silang mag-mobilize ng mga tauhan matapos matukoy na nasa Davao Region ang kasalukuyang lokasyon ng senador. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Melencio Artates na kikilos lamang ang kapulisan batay sa mga legal na utos at mahigpit na susunod sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao. Nanawagan din ang pambansang pulisya sa publiko na magiging o maging mapanuri, iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon habang hinihintay ang mga opisyal na pahayag mula sa mga otoridad ng gobyerno.
24: Express Balita.
23: Opisyal na po na nagpahayag ng pagkalas si Attorney Nicholas Kaufman bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kaso ng Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Kaufman na isang pribileyo ang irepresenta ang dating Pangulo at kumpiyansa siyang maiiwan ng depensa sa mabuting kamay sa oras na maaprubahan ang kanyang formal na withdrawal mula sa kaso. Nagpasalamat din ang abogado sa dating Pangulo at sa libo-libong taga-suporta nito sa pagpapahalagang ipinakita sa kanyang mga naging pagsisikap bilang bahagi ng defense team sa nakalipas na panahon. Samantala, hindi naman pinangalanan kung sino ang papalit kay Kaufman bilang bahagi ng depensa ng dating Pangulo.
24: Express Balita.
23: Umaasa naman ang kampo ng mga biktima ng war on drugs na hindi magiging hadlang sa takbo ng pagdinig sa International Criminal Court o ICC ang biglaang pagbibitiw ni Attorney Nicholas Kaufman bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Cristina Conti, bagamat kinikilala ang karapatan ng bawat akusado na pumili ng sariling legal counsel, hindi dapat gamiting dahilan ang pagbabago sa defense team upang maantala ang paghahanap ng hustisya. Binigyan din ng kampo ng mga biktima na mahalagang magpatuloy ang proseso ng paglilitis ng walang abala o abala upang matiyak na mapapanagot ang mga dapat managot sa mga naganap na pagpatay sa bansa.
24: Express Balita.
23: Samantala, iginiit ni House Senior Deputy Majority Leader Representative Lawrence Defensor ng pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court ay isang tungkuling itinakda ng konstitusyon sa oras na matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ng mambabatas na hindi dapat idinadaan sa botohan ang pagbubukas ng paglilitis dahil walang anumang kondisyon sa saligang batas na nagpapahintulot sa mga senador na harangin ang kanilang mandato bilang mga hukom. Ayon pa kay Defensor, mali ang naging desisyon ng Senado na i-archive ang daon ng impeachment complaint at dapat ay hayaang gumulong ang proseso upang mapagdesisyonan kung karapat-dapat ba sa acquittal o conviction ang Vice Presidente.
24: Express Balita.
23: Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi siya pabor sa anumang balak ng ilang kasamahan sa Senado na harangin ang pag-convene ng mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. Paliwanag ng senador, bagamat posibleng magkaroon ng botohan sa Senado oras na matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, dapat pa rin manaig ang tungkulin ng mga mambabatas sa ilalim ng batas. Iginit ni Lacson na kung pipiliin ng mayorya na pigilan ang proseso, may kapangyarihan ang Korte Suprema na mamagitan at obligahin ng Senado na ituloy ang paglilitis alinsunod sa mandato ng saligang batas.
24: Express Balita.
23: Naglabas ng release order ang Pasig RTC Branch 167 kahapon para sa pansamantalang paglaya ni Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at apat niyang kasamahan. Nagbayad ang mga akusado ng piyansang nagkakahalaga ng tig 120,000 pesos matapos silang madakip ng National Bureau of Investigation na NBI sa isang operasyon. Sina Mabanta ay nahaharap sa reklamong kriminal kaugnay ng umunoy 350 million pesos na extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
24: Express Balita.
23: Ipinagpaliban po ng Sandigan Bayan 3rd Division ng hanggang 30 araw ang paglalabas ng desisyon tungkol sa hiling na piyansa ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. para sa kanyang kasong malversation. Ang kaso po ay nag-uugat sa umunay Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan, nagkakahalaga ng 92.8 million pesos kung saan sangkot din ang ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa korte, kailangan ng karagdagang panahon upang suriin ang mga bagong pleadings at mga ebidensyang isinumiti ng kampo ng mga akusado bago magbaba ng pinal na hatol sa petisyon. Sa ngayon, mananatili munang nakaditine ang dating senador sa New Quezon City Jail habang hinihintay kung pagbibigyan o ibabasura ng Sandigan Bayan ang kanyang pansamantalang kalayaan.
24: Express Balita.
23: Nakalusot sa mga kamay ng Philippine National Police Tracker Team ang negosyanteng si Charlie Atung Ang matapos ang isang biglaang operasyon sa Cavite sa kabila po ng mahigpit na seguridad at pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa panig ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang leak. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na bagamat mabilis na sinalakay ang pinagtataguan ni Ang base sa mga namataang impormasyon, muling nabigo ang raid dahil sa estilo ng negosyante na lumipat ng lokasyon tuwing ikalawang araw para hindi matrace. Sa kabila ng bigong operasyon, binigyan din ni Remulla na mas lalo pa nilang paiigtingin ang pagtugi sa negosyante at tiniyak na hindi siya makakapayag na hindi tutuluyang maaresto at mapanagot sa batas.
24: Balitang International.
23: Ang balitang international, hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Umabot na sa 6 na pasahero ang kumpirmadong tinamaan ng Andes virus, isang uri ng hantavirus sa loob ng isang cruise ship matapos silang sumailalim sa PCR testing. Ayon po ito sa World Health Organization o WHO. Sa kasalukuyan, 3 na ang naiulat na nasawi mula sa kabuuang 147 na pasahero at tripulante na lulan ng barkong patungo sana sa Spain nang unang maitala ang outbreak noong May 2. 4 na pasyente ang nananatiling naka-confine sa mga ospital sa South Africa, Netherlands at Switzerland habang patuloy namang binabantayan ng mga eksperto ang 2 pang probable cases na hinihinalang nahawa rin sa nasabing virus.
0: Balitang sports.
23: Ang balitang sports atin po sa inyo ng Vision X Plus. Formal nang nakuha ng San Miguel Beermen ang slot sa quarterfinals ng PBA 50th Season Commissioner's Cup matapos payukuin ang Phoenix Super LPG sa score ng 116-104 sa Inaris Center. Pinangunahan ni Benny Boatwright ang ratsada ng Beermen sa kanyang 32 points habang nag-ambag din sina Jericho Cruz at Don Trolliano upang itala ang kanilang 7th panalo sa pagtatapos ng elimination round. Nanindigan si Coach Leo Austria ng disiplina at respeto sa laro ang naging susi upang mapanatili ng kuponan ang kanilang momentum patungo sa susunod na round.
0: Showbiz News.
23: Ang balitang showbiz naman natin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Naging mainit ang usapan online matapos magpalitan ng maaanghang na salita sina Danny Barreto at Dennis Padilla sa social media na nagugat sa naging kwento ng aktres sa podcast ni Kylie Versosa tungkol sa mga tensyon at sa sigawang naranasan niya noong kanyang kabataan. Agad na pumalag ang komedyanteng si Dennis Padilla sa isang deleted comment kung saan binantaan niya si Danny na sasagutin point by point ang mga pahayag nito. Sabay banat na wala umunong alam ang aktres at huwag maging masyadong mayabang. Hindi naman nagpaawat si Danny at binweltahan ang kanyang dating stepfather sa pagsabing hindi niya malilimutan ang mga umagang nagigising sila sa sigaw ni Dennis. Bago tuloy ang burahin ang kanyang mga komento sa gitna ng naghahati-hating reaksyon ng mga netizens. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng XFM 99.5 News and Current Affairs ngayon pong araw ng Linggo, kasampung araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita, i-follow, like at share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
21: Da Clarex sana.
4: Exciting.
0: XFM.
4: XFM.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala ang pag-inom og kape, hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
24: The secret of health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
24: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
24: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
24: The secret of health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
24: Santon Plus Gold!
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
24: Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
24: The secret of health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
24: Vision Lex, daghan ang natabangan.
22: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
24: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
24: The secret of health.
3: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
24: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
24: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga pag-hisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsyag og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
14: Abang na
16: Clarex!
25: Exciting!
26: Oras sa XFM, alas 6:31.
27: Osax FM Davao, kamatuoran ang sandigan.
28: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!
26: Higala, kumusta og maayong buntag? Welcome din sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Express Balita. Ining adlaw Domingo, pitsa 10 sa bulan sa Nobyembre tuig 2020 o Mayo tuig 2026. O karon sa headlines sa atong mga balita.
29: Headlines.
26: Tabang sa mga nasunugan sa Barangay 23 da Sinagapadayon.
29: Headlines.
26: Homeless o abandoned individual pa rin sa mga giservisyuhan sa Dakbayan sa Davao.
29: Headlines.
26: Davao City naglusad o ato na atlet sa scholarship program.
29: Headlines.
26: Mobile library o library service sa Flores de Mayo gilunsad.
29: Headlines.
26: 7 milyones nga kantidad sa mga smuggled nga mga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad tungod sa tabang sa katawhan.
29: Headlines.
26: 20 gikan sa 21 ka mga labor cases sa Caraga region na husay sa buhatan sa Dolly Caraga.
29: Headlines.
26: Accreditation sa usa ka MILF political party giaprubahan sa COMELEC.
29: Headlines.
26: Og 8 ka mga halas nga mananap gibalik na sa DNR-9 ngadto sa kalasangan.
29: Headlines.
26: Bullseye! Higala, kumusta og maayong buntag? Og kani ang hitali sa atong Express Balita.
29: Bullseye!
26: Atong oras mga kasama, alas 6:34 o garon sa detalye sa mga balita. Kini nga balita ang hihatod ganinyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit, hinungdan sa pagkawala sa memorya, pakusgon ang cognitive function sa utok ka mahinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma sa nervous system. Tungod kay Santon Plus Coffee Mix, Santon walay caffeine, Santon Plus Coffee Mix, kapi na tambal pa. O karon sa detalye sa ato mga balita. Padayon ang City Government of Davao sa paghatag og emergency assistance sa mga pamilyang naapektuhan sa sunog sa Barangay 23-Dasin itong Mayo 8, 2016. Nag-deploy ang City Mayor's Office, CDRRMO o CSWDO aron matubag ang pananglanon sa mga residente samtang nagparayon po sab ang validation sa mga apektado. Nangatag usab og psychological support ang CSWDO og nagbutang og child-friendly space sa mga evacuation center. Ang City Health Office na sa lugar para sa medical na tabang samtang ang mobile kitchen sa syudad nagserbisyo usab og init ng mga pangkaon sa mga evacuees. Temporaryo nagpuyo ang mga residente karon sa may Barangay 23-C Gym og Zunta Elementary School.
9: Pusat!
26: Atong oras mga katropa, alas 6:35 na. Og sa laing bahin sa ato mga balita, o kini nga balita, gihatod kaninyo. Sa Santon Plus Gold, adunay bawang o ahos nga matabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas. Ngadto sa 10-15%. Santon Plus, mapalikini sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong mga dapit. Padayon ang servisyo sa CSWDO, pinaagi sa paginhawaan drop-in center nga naghatag og temporary shelters sa mga homeless abandoned children og mga rest individual. Sumala sa PDIIC, dugay na nga nagaservisyo ang center nga naghatag og psychological activities sa manalamang sa spiritual support og craft and art og play therapy. Lakip na ang mga family reunification program. Sa unang quarter sa 2026, 27 ka mga individual ang nasikaso, samtang 66 ka mga kliyente ang natabangan sa 2025. Ang uban na nag-reunite sa ilang mga pamilya, samtang ang uban na i-refer sa foster care o adoption program. Alas 6:37 na mga katropa. Kini nga balita, yatod kaninyo sa Santon Vitamin C. O vitamin C, adunay spirulina nga puno og vitamin E og 10 times kamas daghan og vitamina itandi sa karot. Dakong tabang aron monindot og klaro ang imo pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. O karon sa detalye sa ato mga balita, ipirmahan na ni Mayor Sebastian Duterte ang Executive Order number 15 series of 2026 na nagmugna og ato na athletes scholarship program alang adto sa mga dabawinyong atleta. Ang programa maghatag og a financial assistance na maabot ngadto sa 25,000 pesos matag semester o school year aron matabangan ang mga estudyanteng atleta na makapadayon sa ilang pag-eskwela og sports development. Ikinanglan ang mga aplikante residente sa Davao City sulod sa tuig o tulo ka tuig naka-enroll sa DepEd, CHED, ALS or TISDA accredited institution o gadunay athletic activities sa regional o national competition.
9: Pusat!
26: Alas 6:38 na mga katropa. Kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix nga makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakuskon ang cognitive function sa utok nga mahinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagbutik sa kasing-kasing o gupakalma sa atong nervous system tungod kay Santon Plus Coffee Mix. Walay coffin. O karon sa detalye sa atong mga balita, gilusad sa Davao City Library and Information Center ang Flores de Mayo Mobile Library Service Community Connect Series niyatong Mayo 2026. Patag-adlaw, lahi nga mga GKK ang bisitaon diin. Himo ang Bible Storytelling, Reading Session, Art and Craft o Digital Literacy Activities alang ato sa mga kabataan sa komunidad. Ang programa kabahin sa Mobile Library Service na nagpalig-on sa Edukasyon on Wheels na inisiyatif sa syudad kauban ang sangguniang kabataan o mga private communities.
9: Pusay!
26: Alas 6:39 o sa laing mga balita, nasakmit sa mga otoridad ang gituang smuggled ng mga sigarilyo na nagkatinad o 7 milyon pesos at all sa operasyon ni itong Huwebes sa may Purok 3 sa Barangay Kahayag, Carmen, Davao del Norte, Agusan, Davao del Norte o Agusan del Norte. Ang tips sa usa ka concerned citizen bahin sa kanunahang pagdiskarga sa mga kargamento gikan sa usa ka pampot o pampot vessels sa may barangay mo hinungdaan sa operasyon nga gilusad sa mga personahe gikan sa Police Regional Office Caraga Region kon PRO 3. Nadiskubrihan sa mga operatiba sa kapulisan ang usa ka gibadanadong puso container van nga gikargahan sa mga nagkariyang smuggled ng sigarilyo pag-abot sa lugar. Ang mga kontrabando naglakip sa 90 ka karton sa Green Hills nga sigarilyo, 25 ka karton sa Canon nga sigarilyo o 40 ka karton sa Casablanca nga sigarilyo. Butyag sa PRO 11 nga nakikalayon usab ang ubang mga law enforcement agency aron masikap ang responsable nga nagpabiling gawas noon pa sa pagkakaron. Giala usab ang mga suporta sa komunidad sa parayong pagigbatok sa mga smuggle o gubang pa mga illegal nga kalihukan sa rayon.
9: Pusay!
26: Alas 6:40 na o pa rin sa ato mga balita. Nahusay sa Department of Labor and Employment Condoli sa Surigao del Sur nga malinawon ang 20 sa 21 ka mga kaso sa labor dispute pinagi sa Single Entry Approach Consina nga programa sa ahensya. Ang Doli Surigao del Sur nakadawat og 21 ka mga kaso sulod sa unang quarter ning tuiga nga nag-refer lang og usa ka ngadto sa National Labor Relations Commission alang sa dugang proceeding. Ang programa mihatag og 306,919.95 centavos ka mga monthly settlement ngadto sa 36 ka mga trabahante sa mga panahon. Si Alias Ina, 29 anyos nga taga Tandag City, nakip sa manakabenepisyo sa SINA nga nakatabang kaniya sa pagsulbat sa iyang kaso sa iyang amo. Dugang niini nga ang programa nagatag og win-win solution sa kaso nga ilang gipasaka sa iyo ning tuiga. Laing trabahante usab nga si Alias Nuni, 44 anyos, igotlo nga dali nga nasulbad sa mga panagbangi sa pamuo pinaagi sa SINA nga nagulagway sa programa nga accessible sa mga trabahante. Ang SINA program natukod ubos sa Republic Act 10396 na nagpalikon sa conciliation mediation isip usa ka voluntaryong paagi sa paghusay sa panaglali sa tanang kaso sa pamuo.
9: Pusay!
26: At oras mga katropa alas 6:42 ug sa laing detalye sa ato mga balita. Iaprobahan sa Commission on Election kon COMELEC ang accreditation sa United Barangay Justice Party kon UBGP isip usa ka regional parliamentary political party nga kwalipikadong nga mosalmot sa umaabot nga 2026 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao confirm parliamentary election. Sa usa ka resolution nga gi-issue kaniadtong Miyerkules sa COMELEC ang nag-verify nga manifestation of intent nga gisumiti sa UBGP iaprubahan nagsilbing kapulis o sa kapurbal nga petisyon alang sa pagrehistro sa accreditation. Si VAR Member of Parliament o Parliament Lanang Ali Jr. niingon nga giusab sa COMELEC nga ang partido nituman sa gikinanglanon nga mga dokumento o kwalifikasyon aron makaapil sa regional nga eleksyon. Tungod diini, ang UBGP mahimo nang mubutar o butang og mga kandidato alang sa mga representante sa distrito sa Setyembre 14 nga parliamentary nga eleksyon sa BARM nga nagiisip usa sa mga importante nga lakang ngadto sa mas dako nga partisipasyon sa Bangsamoro sa politika. Niyatong Miyerkules usab sa buntag ang mga kandidato sa pagka-representante sa distrito sa UBGP iduso sa ilang mga Certificate of Candidacy sa COMELEC Regional Office sa Cotabato City. Sa sayo pag ibasura sa COMELEC ang pagsupak sa accreditation sa UBGP at isang at ni Sahabudin Panambulon Usop o Gazanara Dibaratin tungkol sa kakuwang sa igong basihan na musalpot 10 sa katapusan sa pag-uyon sa accreditation sa UBGP. Alas 6:44 sa Pikas Bahin. Ipagawa sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR-9 sa Sampuanga Peninsula ang whole rehabilitation wildlife balik sa ilang natural habitat sa Sampuanga, Sibugay Province. Ipanguluhan sa DENR-9 ang wildlife release activities subay sa selebrasyon sa 2026 International Day for Biological Diversity nitong Mayo 22 na nagdala sa timang Activity Locally for Global Impact. Ang 8 ka rehabilitated wildlife nga gipagawa sa barangay Giduman, Diplahan, Sampuanga, Sibugay naglakip sa reticulated python, yellow-headed water monitor lizards, Philippine serpent eagle o Philippine hanging parrot kung nagilang kulasisi, tulong ka white earned brown doves o Brahmini kite dahil nasab kining red-back sea eagle sa India. Ang mga mananap gipinalom sa pagluwas o rehabilitation o gisusi o nga angayan nga buhian so sa kapuyanan nga gitino nga angay alang sa mga pagkaluwas. Ipasiugda sa DENR-9 Executive Director Marie Angelique Gu ang kamundanon sa kolektibong aksyon sa pagpanilipod sa mga wildlife. Dugang sa pagpagawa sa usa ka sesyon sa communication, education and public awareness nagipagin uban ang mga opisyal sa barangay o mga miyembro sa komunidad. Maton ni Go nga ang diskusyon naglangkob sa pagpanilipod sa wildlife protected area sa Sampuanga Peninsula o Republic Act 9147 kung ang Wildlife Resource Conservation and Protection Act na nagpasiugda usab sa tahas sa komunidad sa pagpugong sa illegal nga pamatigayon o pagkaguba sa puy-anan. Pinaagi niini ang inisiyatiba si Gumiingon na ang DENR mipalikod pag-usab sa ilang pasalig sa environmental stewardess o nanawagan alang sa padayon na kolaborasyon sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga komunidad o ang mga stakeholders sa pagpanilipod o pagkonserba sa adunahang biodiversity sa nasod.
9: Oh,

0: Good morning! Good morning!
1: Igala, kumusta ang mga buntag? Welcome din sa atong pagpanag-uba ng atong tulamanon, ang Bullseye Weekend. Sa ngalan ni katropang Jovet Espanyol, inyong katropa, Professor Marvin Pineda. Magig-uban ka ninyo nining Adlaong Domingo, mga katropa, pizza Jess na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Kini ang atong tulamanon, ang Bullseye Weekend.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Good morning!
1: Kumusta mong tanan, mga katropa? Ang sama inyong gibuhat ining Adlawa, no, ining Adlaong Domingo. Oy, Happy Mother's Day sa tanan mga inahan. Mga inahan nga naminaw karon sa tibok kapupudan sa isla sa Mindanao. O sa tanan maabot sa atong pagsibya. Kumusta inyong kabuntagon, mga katropa? Happy Mother's Day sa tanan mga inahan. Ano, akong itimbaya ang akong inahan, no? O nga akong asawa, o Happy Mother's Day. O siyempre, sa tanan mga inahan nga naminaw karon. Happy Mother's Day kaninyong tanan.
0: Good morning.
1: Good morning. Usab no sa tanang mga naminaw karon, asa mo mong dapita mga katropa? O, sa may mga routine inyong gibuhat ining adlaw adlang Domingo. Adlaong tingsimba, nakasimba na ba ang tanan? Way trabaho sa uban nga mga katrabaho sa gobyerno, way trabaho sa uban nga pipila ka mga ahensya, no? Nasa balay karon ang atong mga katropa nga naminaw. And I hope inyong makauban, no, ang atong programang Bullseye Weekend ining inyong adlaong Domingo. Magubabantan ninyo mga katropa, siyempre maghatod mig mga impormasyon o mga katikaran sa inyong mahimutangan karon, no, nining adlaw mga katropa.
0: Good morning.
1: O siyempre, no, sa ito mga katropa karon, amo mo ipaybalo ha nga hinatunta nga magpadayon niya inyong pagsuporta kanam mo din sa XFM, no? Taliwala nining siyempre gamay ang kausaban mga katropa. Labi na sa among frequency, no? Sa among frequency. 89.1 sa mga bot mga katropa. Tangin ninyo, no? Sigmati nga mo nga ang inyohang ginapaminawan karon ng frequency. Ang 97.9. Mukalit lang kawala, no? Mukarat lang kalit ba? Ay mo katinga mga katropa, ang inyong pinakamayang buhaton, inyong ibalin ang inyong dial nga to sa 89.1. Okay, muna ka na ang bagong puyanan, no, sa XFM Davao mga katropa, no? Ano na diyan, no? Imarkahin na diyan sa inyong mga kaning radio set, no? Namoy mga radio diyan sa inyong palibot o sa inyong naimutan karon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ala, markahin na nag 89.1. Kaya muna na ang bagong frequency sa maabot sa XFM Davao mga katropa. Clarix kayo na, no? 89.1. At least, din na siya lisod pangitaon mga katropa, no? Pag andar ni mo sa radyo, pag scan ni mo, automatic, ihato na kadiretso dito sa 89.1. Siyempre, muna inyo na madunggan ang mga programa sa XFM mga katropa. 89.1, ako balik-balik ko na, 89.1, o bagong frequency sa XFM Davao mga katropa. Alas 52 na, o siyempre kining programa gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Feeling drained ka na ba sa timong trabaho mga katropa? Panahon na para mag-coffee nga dili.

nga makapapukaw kanunay kanimo mga katropa. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, dunay tulok ang mga benepisyo. Sama na lamang sa Fight Fatigue and Boost Natural Energy. Enhance focus and mental clarity o supports daily wellness for a busy lifestyle mga katropa. Siyempre, sabay pinakamainin niyong buhaton ang atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Available kini sa managunang pharmacy o drugstore, mga Yes to Health Clinic nationwide mga katropa. So, wainin niyo, no? Tungod kay nindot kini nga kape mga katropa, no? Dili nga nagkape lang ka, but kape nga natambalan sab ang imuhang mga balatian. Labi na katong dunay mga gipang bati na tungod kay medyo idaran na mga katropa, no? Kanang ang atong edad hapit na mula pa sa kalendaryo. Listen yun na kayo. Tinga kangadaga naman tagbation sa atong kalawasan. Wala pinakamain niyo yung buhaton mga katropa. Ay na mo atong inom atong kape ngayon naandan nga sig palpitate sa inyo hang mga kasing-kasing. Bisag wa kay gibati sig pitik ang imong kasing-kasing. Daw ato nang iswayon ang uswayan ang mga produkto sa Yes to Health sama na lamang ang atong kinaham na Santon Gold Coffee Mix mga katropa. At ang oras, alas 6:53 mga katropa. Alas sa itong mga katropa nga naminaw karon na pwede sa bumusalmot sa itong panaghisgutan o niya taon-taon. No? Siyempre sa itong pagparayon sa itong programa ang Bullseye Weekend. Ang atong page no sa Facebook, pwede ninyo makita niya ang atong mga programa, no, mga anchor sa XFM 97, XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pwede mo comment, mo like, mo react, mo share, no? Sa gusto ninyo i-share mga katropa, pwede ninyo mo, pwede mo musalmot diha mga katropa. Pinagi sa atong page. Siyempre, ang atong text hotline ang 0969-333-0537. Wala atong smart number o atong globe number mga katropa. 0966-308-6675 mga katropa. Pwede saan mo mag react niya mga katropa, no? Ipadangat lang ninyo ang inyong mga buot ipaabot mga katropa. Siyempre ato kanahatagan o pagtagad nining takna mga katropa, no? Ato mga hotline sa XFM ay mo kalimot sa pag-comment o pagpadala sa inyong mga mensahe.

0: Alright, atong hatagan una pagtagad before ta mag commercial break mga katropa. Ang mga gipabot nga mga mensahe sa atong mga katropa nga naminaw karon. Good morning ninyo tanan diha no sa mga naminaw karon.
1: Good morning.
0: Si Ma'am Nita Valerosa, ingon pa good morning Prof Marvin. Oo, good morning po din mo Ma'am Nita.
1: Good morning.
0: Si Sir Rocky Ubok, maing buntag katropang Marvin, greet na ako akong asawa nga si Carol Ubok. Happy Mother's Day og amping kanunay.
1: Oy. Good morning.
0: Happy Mother's Day sa imong asawa sir no. Og asa man siya karon nga naminaw karon. Happy Mother's Day niya diya karon. Og syempre kay Randy Santis Arciaga listening daw siya right now mga katropa.
1: Good morning.
0: Si Sir Reynaldo Miliana, good morning nimo diya sir no. Taas kay yung mensahe no timbaya daw niya ang University Paiti apokon Pangulo CEO Loy Biao. Si San Hong Si, bisita atin niyo di Davao, Lizada, Pangulo CEO. Oo, nagkakasag mensahe ipadala mga katropa. Alright, salamat kayo sa mga nagpaabot sila mga mensahe o sa mga inahan nga naminaw karon. No? Akong sublion sa pag-atimbaya. Happy Mother's Day kaninyong tanan, no? Sa tanang mga inahan, sa og sa tanang mga nagpaka-inahan, o sa mga nahimong inahan, o tanang mga inahan.
1: Good morning.
0: So, good morning ninyo tanan diha and I hope na mahimong malinaw malipayon ang inyong adlaw nining takna ang mga katropa. Dagan kay nanimba karon no. Paabot pa nagilang gipa abot ang ilang pagtimbaya og Happy Mother's Day sila mga inahan pinaagi sa pagsimba karong adlaw mga katropa. So, syempre puno-puno ato mga simbahan karon og ang atong mga pipila ka mga lugar karon nga suryanan no. May mga nagtapok-tapok karon miyembros pamilya, siyempre na di akompleto dyan ang naang inahan mga katropa.
1: Good morning!
0: Atong oras mga katropa, alas 5:57 na sa atong pagbalik doon na kita mga hisgutanan mga katropa. No? And I hope na makasalmot sab mo sa pag-toki sa mga hisgutanan. Atong unang hisgutan mga katropa, katong gibutyag sa Department of Education, kung DepEd, din is sa Davao Region mga katropa. Nga gididan ang mga kabataan, mga tinunan, no? Kung dili lang mga tinunan, lakip ang mga magtutudlo, no? Nga maggamit o gadget during class hours.
1: Good morning!
0: Saon na lang si ma'am nga muhilig o hi guys! Welcome to my vlog! Wa na'y pang-real si ma'am, no? Wa na'y pang-real si ma'am. Bitaw no as sa bagong direktiba nga gipagula karon sa Department of Education. Sita nato na niya mga katropa sa atong pagbalik. Og siyempre ang atong ikaduhang hisgutanan, may kalabutan aning usa ka survey nga migula karon mga katropa. Sumala pa sa among survey nga kalaghanan sa mga Pilipino buot nila nga mupatigbabaw ang public opinion rather than sa evidence diya sa impeachment case batok BP Sara mga katropa. Sakay naa sa public opinion nganong gusto sa mga Pilipino rather than ayon sa ebidensya. Dire tinuod ang ebidensya nga ilang gipakita no kay di mamutuo mga Pilipino mga katropa. Ato na isugutan niya mga katropa no sa atong pagpanauban syempre dinhi sa atong programang Bullseye Weekend.
1: Bullseye.
0: Sa atong pagbalik mga katropa, daghan patang hisgutanan. Siyempre atong hisgutan ang atong mga issue no, nga may kalabutan sa atong katilingban. O siyempre kita mga Pilipino nga naminaw karon. Kaya sa atong pagbalik, din sa atong programang Bullseye Weekend. Atong oras, alas 5:59. Standby!
1: Bullseye!
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
4: Baklarek sana!
5: Exciting!

0: Chef. Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinusinig ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
4: Pain. Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
8: At oras mga katropa, alas 7 size na, balik na rin sa atong pagpanag-oban ng atong tulumanoon, ang Bullseye Weekend.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Siyempre, kini nga programa, giyatod ka rin sa Xanthan Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa papugong sa pipila ka mga sakit, hinungdan sa pagkawala sa memorya, pakusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitig sa kasing-kasing o mapakalma sa nervous system tungod kay Xanthan Plus Coffee Mix. Walay caffeine. Xanthan Plus Coffee Mix, kape na, tambal pa. Hatid usap kaninyo sa Xanthan Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplement, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Xanthan Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mga butika sa inyong mga dapit. Og syempre, giyato usab kaninyo sa Xanthan Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin E o A. Og 10 times nga mas dagan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron monindot og klaro ang imong pananaw. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Bullseye!
8: Alright, itong oras mga katropa, alas 7, 8 na. Update tayo karon, no, sa mga panghitabo karon sa palibot mga katropa. Kaya sa itong nasod, din sa itong nasod in particular, as info, nagawas karon sa mga news, mga breaking news mga katropa, nagpagula na daw, sumala pa ang International Criminal Court og warrant of arrest batok Senador Bato de la Rosa mga katropa. Ano yung mga ninggawas karon nga information, no? But so far, sumala sa Department of Interior and Local Government mismo sa Malacanang mga katropa, ilang gidinay ang maong information, no? Sumala pa nila, wala pa daw sila giuptan nga warrant of arrest gikan sa ICC batok kang Senador de la Rosa. Wala ginusahay, no? Kung ako si Senador Bato de la Rosa mga katropa, di yun to mo kumpiyansa kay ingana po bayan nahitabo ka nito kang kani Presidente Rodrigo Duterte. Siga pasiatap ang gobyerno, ang particular ang Malacanang, walay warrant of arrest. Pero pag-abot sa kani presidente din sa Pilipinas, gikan sa Hong Kong, nalay warrant of arrest, no? Pero gapo na karon hitabo. Ginadenay sa DILG, particular ni Secretary Remulla, ang warrant of arrest para mo ano ba? Mupatimaw si Senador Bato din ang tinuod ay doon ay warrant of arrest, no? At posible mga maghimo og tumutomo nga balita ang mga nagreha mga news outfit, no? Na maghingon nga doon ay warrant of arrest mga katropa, no? Kani karon ang mga trending karon nga mga balita mga katropa Stibok na sud. Ay doon to kung ilang manakpan si Bato mga katropa, no? Actually kadagan pag mga wanted person karon wala pa nadakpo, wala pa nasikop sa mga pulis mga katropa, no? Asa naman si Bantag, nadakpan ba ninyo? Si Atong Ang. Sa pay mga wanted karon si Saldico. Di ba? Eh mo'ti dapat nga daggo itong mga sala, no? Saldico wala nadakpan. Muna yung mga dakong pangutana, si Bantag, wala naman nila masikop. Si Bato ka, magpasikop ka, ay dakong pangutana mga katropa. Kung si Bato magpasikop nga to sa mga pulis. Mga pulis nga kanhin niyang mga sako, ay dakong pangutana diya mga katropa. No? At ito natangan, ang susunod nga kabanata, kay ingon pa sa DILG mga katropa, more or less 10,000 ka mga pulis. Ang ihang grupo, no? Special force, no? Ang mugnaon mga katropa aron mo aristo kang senador Bato de la Rosa mga katropa. Sumala pa ni Secretary Remolla na daw sa Davao Region si senador Bato. Ambot lang pod, no? Di puta kaingog wala, no? Ano na si Bato Rodrigo Caballo ko asa siya. Si Bato literally batong inyong makita. Dagan yung batos kalsada mga katropa, no?
9: Pinawa!
8: Hindi ka nagbato makita niyo sa dalang kadalanan. Kapota na kung mao ba ng bato ang inyong ipangita?
9: Pinawa!
8: Ito, mga katropa. Rakpan pagka si Bato mga katropa. Kaya ingon ni Secretary Remolla na daw sa Davao Region. Wala, hindi akong pangutan na kung ikaw ipangita ka sa mga otoridad. Di ba rin ka mga mutago sa lugar nga imuhang ipuyan. No, unless protektado ka diha sa imuhang nahimutangan sa komunidad, no? Di jud ka hilabtan. Para kung si Bantagon. Para ba si Bantag diha sa Cordillera Region pero di jud nila masikop. Tungod kay ginaprotektahan si Bantag sa mga katribo. Opo na, no? Kasi nag-uban rapod sa si Bantag o si Bato karon.
9: Pinawa!
8: Atong oras, alas 7:12 na mga katropa. Og sa laing bahin po na, no? Abogado ni former President Rodrigo Duterte nga si Attorney Kaufman mga katropa miluwat, no? Mibuhi siya isip abogado, no? Lead counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diya siya ang kaso sa International Criminal Court. Sabay but pasabot ini mga katropa, no? Actually, doon na yung managlahing reaction gikan sa katawahan. May kalabutan ining maong lakang o maong katikaran mga katropa sa pagluwat karon ni Attorney Kaufman. Naingon nga, murag ka ng misurrender na si Kaufman. No? Naingon ba nga, sabag, miya magbuhi si Kaufman. No? May ingana ba? Napumiingon nga part sa strategy ni kani Presidente Rodrigo Duterte, no? Ang pagluwat karon ni Kaufman. Naingon din lang, dili ang tactics, no? Ginahimo karon kay hapit na hukman ang kani Presidente mga katropa, no? Di ko gusto, ang giingon mong ni former President Rodrigo Duterte, willing siya nga mamatay sa prisuhan basta iyang nabuhat unsa ikaayo sa iyang katawhan. But dili siya gusto nga hukman sa usa ka korte nga wa niya giila mga katropa, nga way jurisdiction sa iyang kaso. Muna yung gusto, no? Sayo naman ta nga ang International Criminal Court karon mga katropa, gina-lockdown na sa managriang mga nasod, no? Kumbaga, sa ilhang tanaw, wa na ni pulos ng ICC. Gani, ang Amerika, nga usas sa pinakaligong nasod, no? Wa na nag-recognize sa ICC. Kaya karon, ang ICC mga katropa, panangkamot po na po, no? Nga mahimong humot po sila, no? Mahimong valido po ang ilang organization. Siyempre, basig himo nilang compliance ang kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kasi ingon nga, huyang mi. Kasi ingon weak mi nga taga-ICC. O, dara nami gipagula nga desisyon. Diba? Muna dili gusto mahitabo ni sa former President mga katropa o ni former President Rodrigo Duterte nga himoon siyang compliance sa ICC para ipakita sa tibuok kalibutan nga sila consistent pa nga international court mga katropa. No? walang di gusto mahitabo sa kanhi presidente. Mao yung gihimo karon, part sa dili yung tactics mga katropa kanang pagluwat karon ni Kaufman. No, wala may maproseso ana, no? Pag once nga mo-withdraw ang imong abogado, sugod na pod sa proseso. Ana ba? No? Kumbaga, part sa tactic mga katropa. Atong oras, alas 7:15 na mga katropa.
7: Bullseye!
8: Og din na kita sa atong unang hisgotanan. Alright, nagpagula og pamahayag ang Department of Education mga katropa kon DepEd dinis Davao Region, no? Pinagi ni Sir Dudong Atilio, mo na ilang spokesperson mga katropa ni atong adlang Miyerkules atol sa usa ka press conference nga gipahigayon sa may Royal Manday Hotel, no, ni atong miaging adlaw. Sumala pa sa maong kamanduan nga gipagula sa Department of Education na ang mga magtutudlo og ang mga tinun-an gidid-an na sa paggamit og gadget. When we say about gadget mga katropa, apil na ninyo ang cellphone, tablet, laptop, iPad, basta tanang mga gadget mga katropa, electronic gadget ginadili na during class hours. Ang balik ko na during class hours lang mga katropa, no? Pasabot mga katropa, pag human sa imong klase, kung ikaw usa ka tinun-an o isa ka magtutudlo, pwede na mo gamit og imuhang cellphone, no? Ang gidili lang o subay sa maong mando gikan sa DepEd mga katropa, paggamit og mobile electronic device during classes o classes hours o class hours mga katropa, no? Ang tumong niini mga katropa, sumala pa sa DepEd aron maka-focus ang mga kabataan diha sa ilang pagtuon inay nga while naga-discuss si teacher o while naga-discuss ang mga tutudlo, ang mga kabataan hala sigig pindot-pindot, sigig sigig wahing-wahing ang ilang mga cellphone o dili na maka-focus, dili na maka-concentrate sa pagpaminaw sa ilang mga magtutudlo, no? Muna'y problema karon, no? Nakita sa DepEd na natutaliwik but katong paghuna-huna sa mga kabataan diha sa pagtuon, kumbaga natunga tungod kay naka-focus ang ilang pikas una-una ngadto sa paggamit sa ilang gadget, no? Wala ang dili gusto mahitabo sa Department of Education. Actually, kung atong basihan, no, panahon kani adto wala may cellphone, no, pero ang mga kabataan naka-focus. And then, ang problema manggod pag once nga focus na ang attention sa usa ka magtutudlo, dili na siya makatarong og tuon mga katropa. Ilabi na kani adto among style mga katropa, no, wala man ko nagkumpara ha, but ako lang i-share kaninyo mga katropa ilabi na sa mga Gen Z karon. Among panahon kani adto pag dunay isulat ang among mga magtutudlo di as blackboard, amo jud gyud ginasulat sa notebook, no? Word by word, no? Kung sa kadaga nang isulat sa teacher sa blackboard, isulat na mo na sa among notebook. And then kaparit pa ana, kung di nimo na sulaton, pag-check sa imong notebook, pangitaan ka sa imong teacher, asa man ang imong gisulat aning adlawa? Pag wala kay nasulat mga katropa, di permahan ang imong clearance, no? Ingana mi kani adto. But karon mga katropa, lahi na mga kabataan karon, no? Ang gisulat sa blackboard, ilah na ng picturean silang cellphone. Human, di ba? Ang maestra nagsulat sa blackboard, sobra 5 ka minuto niya gisulat sa blackboard, ang mga estudyante usa lang ka-click sa ilang cellphone. Check. Human. Di ba? Ingon pa nila sa I don't know, kumutuo mo ani mga katropa. Pag once daw nga ang lecture o ang lesson mga katropa imong isulat daw sa imong notebook, mas madali nimo mahinumduman kaysa sa imong picturean. Wala na ito, ingon pa sa mga psychology mga katropa. Kaya pa once isulat manggod nimo, mo-focus jud ka, mahunong jud ka sa usa ka word, no? Like for example, ang usa ka word ecosystem, di ba? Taas taas siya. Wala nga sulat nimo na naka-registered na sa imong utok. Wala nga ang mga lecture, ang mga lesson mga katropa nga ginadiscuss sa magtutudlo, mas dali nimo mahinumduman. Then pagka-exam, dali lang ka makatubag. Samantala, pag imo na lang picture-picturean mga katropa, wala na. Napuno na lang memory sa imong cellphone, pero ang imong memory sa imong utok, kulang pagyapon mga katropa. Nagpabiling empty. Di ba? Mo na siya mga timailhan, no? Nga kinahanglan o mga kaayuhan mga katropa, nga kinahanglan imo jud ang sulaton o unsa ang gisulat niya sa blackboard sa imong magtutudlo sa imong teacher mga katropa. Gawas pa ni ana, no? Akani the negative effects ni atong i-discuss muna. Ang mga kabataan karon mga katropa nag-rely na sa AI, no? For example, dunay mga oral recitation like for example or pa-quiz si teacher, no? Ang ginahin mo sa mga magtutudlo ay sa mga estudyante mga katropa, in every question nga ihatag kanila sa ilang magtutudlo, ilan ang ipangutana sa AI, di ba? Automatic hatag og answer si AI. Ang estudyante imbes nga mag-study, magtuon sa iyang sa ilang lecture o sa magtutudlo silang magtutudlo, dili lang magtuon mga katropa during quiz or recitation, mangutana dito kang AI, di ba? Sa may makatunan sa mga bata o ingana. Manay problema, no? Actually, wala man ako gina-discredit, no? Ang binipisyong hatod sa tuwa sa AI. Pero mo na gina, no? Ang kaalam sa usa ka individual, ilabi na sa mga kabataan, nga mo pa'y pagsugod mangod nila nga aron makaton sila mga katropa, parang murang nahikawan, no? Tungod kay nakafocus sila sa papangutana sa mga pangutana ngadto sa artificial intelligence, no? Ngadto sa AI. Mo na mga negative effect mga katropa. Muna nga ako pabor kay ko nang giingon ni Sir Dodo Atilio nga during classes hours limitahan ang paggamit og gadget sa mga kabataan. But remember guys, this is only sa ano ha. Remember dili kini sa college ha. Alang ni ngadto sa mga high school, basic education, high school, elementary og senior high school. Wala man ni ang sakop sa Department of Education. Walay labot niini ang college, ha? Muna itong balikon, no? Para ang, kumbaga, balik na sa traditional nga paagi sa pagtuon, no? Mas maayo itong traditional nga paagi sa pagtuon, mga katropa, at least, no? Dili mag-rely ang utok sa usa ka estudyante diha sa paggamit og gadget. Mas maayo itong traditional nga paagi sa pagtuon, at least, mas madali nga mahinumduman sa mga kabataan ang ilahang pagtuon. Mao na siya ang negative na epekto kanato mga katropa o sa mga kabataan sa paggamit o gadget during classes hours. In which, nakita kini sa Department of Education, mao na nga limitahan. No? O gawas pa ni ana mga katropa, sa bahin usab sa mga magtutudlo, mao ato nakita karon sa ato mga magtutudlo, purya lang sa mga maayo, ginahimo nilang content mga katropa, ilabi na katong mga content creator nga mga magtutudlo, ginagamit nilang content ang ilang klase. Kabalo naman ta, pag once you are a content creator, you are aiming for a profit, no? Income, kwarta, di ba? Unsa ba imong purpose diha sa eskulahan, ma'am, di ba? Mag-content, mo profit sa content, or magtudlo, mudawat og sweldo sa gobyerno aron magtudlo sa mga kabataan. I know nagkulang niyo sa kulang inyong income, I know daghan mo gastuhanan, kinala niyo extra income, pero ayo gamita og himo ang content, no? Ang eskwela ang lawak klasihan. Maghimo mo kung gusto mo mahimong content creator at the same time magtutudlo, ayo gamita ang classroom as your content, no? Okay lang ta na kung gigamit ni mo nag-content for educational purposes, walay problema. Pero gihimo ni mo content for the sake of your pocket, marag din na po na maayo, no? I hope na maintindihan ni sa oba mga magtutudlo, no? Mamad yun yung tinuod niya mga katropa. And then ginagamit pa ninyo imo mga kabataan, gigamit pa ni mo sa imong content ang imo mga kabataan, hindi ikaw rin makakwarta diha. Ako lagi estudyante ana mga ayo kog bahin oi ma'am hatagi kog kita nimo sa kay meetup eh. Ikaw ra man nag content di gamit mi ninyo nya ikaw ra ni ka kwarta diha kita mo na mga katropa dapat iskripto ang atong Department of Education may kalabutan ini mga katropa do ba naka uniform mi pa mag tiktok di ba nakawala og kanang respeto no wala man ta nagingon nga daotan ang pag tiktok. But as nakita manggod sa uban, no, ilabi na sa mga tinunan, na yung mga TikTok manggod nga laway tanawon. In which, naka-registered na sa ilang huna-una nga pag once nga ikaw magsigig TikTok diha sa social media, part na ka ato mga malaway nga tanawon. Di ba? Mopo na, ang huna-una sa mga kabataan nga nagtanaw, sa imong estudyante nga nagtanaw si Imam sig TikTok. Pare na siya atong nakita nako nga usa ka babae nga nag-TikTok-TikTok pod. Nga nakasuot na lag og duha kaparisan. Di ba? Muna siya dili maayo, mga katropa, no? Gina-build na to ang respect, no? As nag-mold sa future sa mga kabataan, mga tinunan, pero kung makita na to, nga inga na ang ginabuhat. So, sinsya na, sa mga naminaw karon nga mga teacher, ha? Dili po ingon nga atrasado ang akong pangunauna. No? Wala man na problema mo, engage siya sa mga moderno, nga mga pamaagi karon, pero malagi na, no? Dapat magpabilin ang respeto. Nindot ni siya nga mong lakang, no? At least malimitahan nato na ang mga abuse na nagamit nato ang social media diha sa nagagamit nato ang kabataan, nagagamit nato ang classroom para sa atong kaugalingong interest, no? Ginagi ni mong bagong karong gipagula nga direktiba gikan sa Department of Education. I hope nga malimitahan na nato ni mga katropa, no? And I hope na wala na mga ingani nga mga panghitabo. O siyempre, makafocus na nga itong mga magtutudlo diya sa pagtudlo. O nga itong mga kabataan, makafocus usab sa pagpaminaw sa mga lecture. No, nga ginatudlo sa ilang mga matutudlo. Pero on the other side, mga katropa, wala, actually, okay po nung ta, no? Wala may problema, no, ang gadget inside the classroom. Kay kabalo naman ta, karon nga panahon, we are now in the modern area, yun pa nila, digital age naman ta mga katropa, tanan, ginaagi naman diha sa information technology, no? Kung di ka mo gamit og IT o information technology diha sa imong pagtuon, ingon na to, nga, you are a traditional nga pamaagi sa imong pagtudlo, no? Yeah, kung nagagamit kag mga ingana, mga gadget, you are part sa mga modern o sa globalization mga katropa. Pero mo lagi na, no? Ginatry na to og adapt ang mga moderno nga mga pamaagi sa pagtuon. But something wrong diya sa pag-apply mga katropa tungod kay dunay abuso nga ginahimo, no? Siguro dili pa ta andam nga mo-adapt sa maong mga moderno nga pamaagi tungod kay imbes nga mag-focus ta diya sa paggamit og gadget aron ma-improve, no, ang pagtudlo diya sa mga kabataan, ngadto sa mga kabataan, but ang problema nahimong negative man ninyo ang epekto sa paggamit og gadget inside the classroom, no? Siguro dirin nga paagi mga katropa siguro to. Dirin nga mga pamaagi angay pang tudloan nato about sa paunsa maging etiquette di sa paggamit o gadget inside sa classroom mga katropa. Kay mo lagi na, no? Gamiton ang tanato ang gadget sa saktong pamaagi di sa pagtuon. Matang problema ginagamit man humon pang TikTok, pang content sa mga magtutudlo o ginagamit sa mga kabataan aron dili na magtuon, no? Imbis nga magsulat sa blackboard ilan ang picturean, imbes nga mag-study, magamit na lang og AI mga katropa. Actually, doon ay negative and positive effect ang gadget, no, sa mga kabataan di sa classroom. And I hope mawala ni mga negatibo mga katropa, di lang ta sa mga positibo. Huwag atong mas palambuon pa siguro, no, tudloan na to ang mga magtutudlo o mga ginakanan o ang mga tinunan sa responsable nga paggamit o gadget. Aron dili na maabot sa punto nga ang Department of Education limitahan, no, ang tanan ng mga kabataan o mga magtutudlo sa paggamit o gadget diha sa mga tulungan.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Atong oras mga katropa, alas 7:28 na. O siyempre, kini nga balita gyatod kaninyo sa Santon Plus Gold, adunay mangustin nga powerful antioxidant compound nga kung tabang or ipagawas ang mga free radicals o toxin sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong mga dapit. Sa atong pagbalik mga katropa, laing hisgutanan atong hisgutan din sa atong programang Bullseye. Atong oras, alas 7:28, standby.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Bag-o pamangga ni ta nakasweldo pero wa naman koy kwartaan ni oy.
10: Da Clarex sana.
11: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
13: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay.
8: di gyud na mulahutay og reply.
1: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Bullseye! At ang oras mga katropa, alas 7.37 na, balik na rin sa itong programang Bullseye Weekend.
18: Bullseye! Bullseye!
17: O na, tama kalimot mga katropa ha. Hadi ko'y nakalimutan karong adlaw. Asa ganito? Na ko'y nakalimutan karong adlaw.
19: Kinsa nag-birthday?
17: Oy, nay nag-birthday karong adlaw. Way lain ang atong news director si katropang Alan Abaes mga katropa. Happy birthday katropang Alan Abaes. Ang atong news director mga katropa.

0: Kinsa na birthday?
1: Siyempre, ang among news director, si katropang Alan Abaes, mga katropa. I hope, no, dagan pang birthday ang maabot sa kinabuhi sa atong kauban, mga katropa. Hinatuta nga mahimong malipayon siya sa iyang pag-celebrate karong adlawa, mga katropa. Bullseye! At ang oras, alas 7:39 o gatimbaya day kay Martin Navarez Manggiran. Good morning, Prof. Marvin. Sir Pitpit Digal. Good morning, katropa. Happy Mother's Day sa akong, happy birthday, Inday Digal, mga katropa. No? Sir Arnold Altivo, good morning po sa iyo, sir. Happy Sunday from Coronadal City. Okay. Salamat kayo sa mga nagpaabot sa ilahang mga mensahe.
2: Bullseye!
1: Okay, dito maglangan, mga katropa. Dinigay sa atong, dinikita sa atong ikaduhang hisgotanan. Sumala pa sa usa ka survey, mga katropa. Dagan sa mga Pilipino, ang buot na mupatigbabaw ang public opinion rather than sa mga ebidensya nga mo basihan, mga katropa, no? Sa kining impeachment complaint nga gipasaka batok kang Vice President Sara Duterte, mga katropa. Among survey gihimo sa WR no numero nga pagula nitong Biyernes, mga katropa, kun diin migula, no, kun diin migawas usab, no, nga at least 4 sa napulo ka mga Pilipino nag-ingon nga ang mga magbabalaod muboto base sa opinion sa mayorya sa mga Pilipino rather than sa ebidensya, no, nga gilatag karon sa Committee on Justice diya sa Lower House, no. Kay mo ni karon, mga katropa, gikatakda nga mo butuhan sa plenaryo, mga katropa, ang mga magbabalaod sa Lower House aron ang ilahang i-forward ngadto sa Senado, no, ang article of impeachment, no. Butuhan kini sa plenaryo kung ang ayan bang i-forward o dili, no. Ang gusto sa mga Pilipino, base sa mong survey, mga katropa, migula nga buot sa mga Pilipino nga paminawon, no, ang opinion sa karaghanan inay sa mga ebidensya, no. Ang survey una nga gihimo sa WR numero gipahigayon kini sa usa ka nga gipahigayon ni atong Marso 10 Santo 17 pinaagi sa face to face sa kapin 1455 ka mga respondents nationwide, no. Kundiin, usa sa napulo ang miingon nga ang Congress moboto base ngadto sa ilahang kaugalingong konsensya. While nag-ingon pa napulo sa mga survey ni decline sa maong pangutana, mga katropa. Sa Metro Manila, migula nga only area where people want evidence, no? Gamay lang sa mga area ang miingon nga ang dapat basihan sa mga magbabalaod ang ebidensya, no? O kasagaran kanila, miingon nga dapat magbase doon sa public opinion, no? Pasabot ini public opinion, mga katropa, kung unsay gusto sa katawhan sa tibuok ka nasod Pilipinas, no? Actually, mo ni ang nakita, no? Kay kung atong basihan magud ang ebidensya base sa mga nanggawas karon nga may impormasyon, doon ay mga ebidensya nga gitanom ra, no? Mahingana ba? Doon ay mga ebidensya nga dili katuhoan. Doon ay mga ebidensya nga something gigamit lang for the sake of kaso, no? But kung atong basihan ang opinion sa katawan, no, kung atong basihan ang public opinion, di magmatter, mga katropa, kung unsa dyoy tinuod. Di magmatter kung unsa dyoy ang unsa dyoy matuod nga nahitabo. Kay sa nahitabo karon sa atong nasod, daghan kay mga pwedeng ipangtanong nga mga ebidensya aron ipatuo lang nang usa ka tao guilty. Aron ipatuo nga usa ka tao inosente, no? Example anak, mga katropa, no? Ang kaso na to sa flood control project, hantod karon wala pay nahuman, no, taliwala sa dagang ebidensya. Nay uban nga giaresto, nay uban nga giduot tungod kay dunay mga gihimo nga tumutomo nga mga ebidensya, no? Maingana nga mga panghitabo, mga katropa, no? Kay kung basihan nato ang public opinion, syempre di ta magbase sa unsay gusto sa mayorya sa katawanan sa katawhan di tibok Pilipinas, mga katropa, no? Mo na karon para mahuman ang tanan og wala nay mga tawag nato nga tanom ebidensya for the sake of politika, ang katawhan pinaagi sa niyong maong survey, pinaagi sa resulta sa maong survey, nanawagan ngadto sa mga mababalaod nga paminawon ang opinion sa publiko og dili daon didto sa mga ebidensya nga gihimo sa pipila gihimo sa mga nagpaluyo sa mong impeachment, mga katropa, no? Kaya subay sa mga panglanta usab sa pipila ka mga analyst, no, sa pipila ka mga observer nga something fishy, no, diya sa gipasaka karon nga impeachment case against Vice President Sara Duterte. Kumbaga, matawag na to nga doon ay pamulitika kay gani, no? Mismo si Congressman Luis Trumiingon nga maapiktuhan daw, no, ang pagdagan ni VP Sara as presidente sa nasod tungod sa impeachment nga gipasaka kaniya. Therefore, ang tumungran din nila sa impeachment, mga katropa, dili accountability but it's about politics, no? Diya na nisulod ang opinion sa tao. Ah, dili na tininood inyo ha di ay. Dili di accountability ang inyo ha di ay. Kung dili politics, dili ninyo gusto ma, mo, dili ninyo gusto nga makadaog sa umaabot ng eleksyon si VP Sara tungod kay doon na mo'y manok, no? Muna inyong gihimo ang tanan, inyong gipasakaan o impeachment kay doon na mo'y mga political agenda, no? Maingala nga mga panglantaw, mga katropa, muna karon ang opinion sa mga tao dito na nakafocus sa unsay tinuod, no? Kay ko ato makita sa mga survey karon nga gipagula, mga katropa, naglead man pod si VP Sara sa mga contender na mahimong presidente sa 2028, mga katropa. Siyempre, pag once ikaw kusog, mangita diyo nagpaagi ang imong kalaban aron mapa-weak ang imong performance aron di na ka makadaog sa umaabot nga eleksyon, in which mo na karon ang naitabo, mga katropa. Kung hisgutan ng accountability man sab, no, dili raman pod si VP Sara ang dunay confidential fund. Why not dili ninyo imbestigahan ang presidente? Why not dili mo mag-focus sa mas bugat nga mga sala, no, rather than sa issue about Merigres Piatos, no? Nganong hantod karon wala pa man jud na na desisyonan ang kaso may tungod sa flood control project. Dagan pangalan ang gipang mention sa mga giingong witness pero until now nahimo pang gawas nun. Doon ay mga diversionary tactics na ginahimo. Ingana ba, no? Ganong mag-focus lang ta sa usa ka tao kung gusto nato og accountability? Ganong mag-focus lang ta sa usa ka tao nga giingong kalaban sa administration kung nag-apastag accountability? Di ba? Kung ato na tanawon, ato na hunaon, nadyo'y panglantaw ang opinion, nadyo'y panglantaw ana ang mga Pilipino nga posibleng doon ay political agenda, no? Balo naman dyan ta nga ang impeachment is a political process. Kinsa ang mga nagpaluyo diha, kinsa ang mahimong huwis, di ba, mga politiko man, dili man mga huwis gikan sa Supreme Court. Therefore, nadyo'y kanang bahid politika, mga katropa, ang impeachment against Vice President Sara Duterte, no? Kung sa mga ebidensya diha nga ilang ginapa team out, ginalatag, mga katropa, aron mas mapalig-on pa ang kaso, di na natuhuan sa publiko, mga katropa. Kaya importante diha ang opinion sa tao nga nagtan-aw unsay tinuod. Mo nay tinuod diha, mga katropa. Sama ani akaron, no? Sa dunay mga congressman nga giwad-an og pondo tungod kay pagsuporta nila kag VP Sara, mo po na ilang gikadlokan karon. Pag once nga dili sila mubuto against dili sila mubuto pabor sa pag-impeach kay VP Sara, ang ilang gikabalakan karon unsa na may pondo nga ilang ihatag ngadto sa ilang mga constituent, di ba? Baga kay nawong ang mga

karon sa mga taong nagduot karon sa atong busy mga katropa kay ilahang iduso ang ilahang mga kandidato alang sa umabot ng eleksyon nga di naman jud wala naman jud paglaon nga makadaog ila na lang buhaton ang tanan mga katropa para makalusot ang ilang kandidato. And then ang ilang ginahimo karon is ginagamit nila ang politika para kang BP Sara Duterte mga katropa, no? Mo ni lisod karon mga katropa. Karang gamitan ang gamitan og politika ba, no? Nya mo pa karong ingnon accountability para hatagan og hustisya, pero di ay hustisya di ay sa ilang kagulingon nga sa ilang kagulingon nga tuyo, no? Hustisya para sila ang mamahimong mabulahan og makalingkod sa posisyon o mahimong maangkon ang gusto nila nga posisyon sa umaabot nga panahon mga katropa. Atong oras, alas 7:48 na. Salamat kayo sa atong mga katropa nga nagpaabot sila mga mensahe, no? O sa tanang mga nag-like, nag-share, nag-comment mga katropa sa atong programa. Salamat kayo kaninyo mga katropa. O siyempre, una tama na milit mga katropa. Ano atong ang siren? Unsa ang atong today in history nining adlaw? Mayo 10 mga katropa. Sa may mga hitabo sa kasaysayan sa atong nasod o sa tibuok kalibutan mga katropa. Pinagi sa atong today in history. Right, sa atong today in history karong adlaw. Mayo 10 niatong Mayo 10 1897 mga katropa. Karong adlaw 1897 si Andres Bonifacio gisintensyahan kini og silot kamatayon human nga nahimong guilty kini sa kasong treason and sedition mga katropa, no? Kabahin kini sa atong kasaysayan, no? Ganitong panahon manggod sa guerrilla, no? Panahon sa Espanyol mga katropa, sa dihang nakig-away sila Andres Bonifacio og Emilio Aguinaldo. Actually, usa lang ni sila ka grupo kani adto, no? Nga nakigsangka batok sa mga Espanyol. Si Andres Bonifacio usa ka kabus nga katipunero, samantala si Emilio Aguinaldo usa ka bright o usa ka general, no? Nahimo siyang general kaya ito dili pa na siya ano, tinyente gimo pa na siya, tinyente milyo ba to, sorry nakalimot ko, basta tinyente pa na iyang ranggo bago siya nahimong general. Sa dihang napildi nila ang Espanyol, ang mga puwersa sa mga Espanyol, nahimo siyang general. And then sa dihang napildi na nila mga katropa, naangkon na nila ang kadaogan, di man pwede nga duha ka leader ang ilang ilhon, kay doon ay duha ka faksyon sa mga guerrilla kanetong panahon, no? Ang Magdalo o ang Magdiwang. Ang Magdalo, mauni kang Bonifacio. Ang Magdiwang, mauni kang Aguinaldo. Dili man pwede nga duha ka faksyon. Ang gilang gihimo kaniadto mga katropa, nag-elect sila, no? Para sa ilang mahimong leader. And then, during the election, ang gipili sa mga katipunero nga mag-leader kanila, mao si Emilio Aguinaldo. Muna siya ang giboto mga katropa, og nahimong mananaog. Kini si Andres Bonifacio, kadili man siya gusto nga si Emilio Aguinaldo mo mahimong leader. Kaya iyang tanaw, si Emilio Aguinaldo, traidor, niya iltista, no, ang approach, no, dili makamasa, dili pabor nga to sa mga kabos. Ang gihimo ni Emilio ani Andres Bonifacio, mi traidor siya sa gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Actually gihatagan na siya posisyon kani adto, no. Sa diha nakadaog si Emilio Aguinaldo, sige, Bonifacio, para hatagan justice, no, ang imong pagiging leader, hatagan tagag posisyon. Gihimo siyang kumbaga karon nga panahon mga katropa, secretary sa DILG, no. Mangyana yang posisyon. Pero lagi di siya gusto nga makipag-uban ngadto kang Aguinaldo. Ang gihimo mga katropa, mi traidor siya, mi aklas siya. Mihimo siya og iyang faction og nakig-away siya ngadto sa gobyerno ni Aguinaldo. And then sa iyang gihimo, gidakop siya mga katropa, gihukman siya og gisilutan siya og dito siya gihukman og silot kamatayon sa may Maragondon, Cavite mga katropa. Muna nga ang kalahian ni Aguinaldo og ni Bonifacio mga katropa, kung si Aguinaldo gina-celebrate ano, ni Bonifacio og ni Rizal, kung ang Rizal Day gina-celebrate nato isip kamatayon ni
Dr.

0: si Rizal, but si Bonifacio, wala na ito gina-celebrate ang Bonifacio Day sa iyang kamatayon, kundi sa iyang birthday. Muna ilang kalahian. Tungod kay, si Bonifacio, wala gipatay sa Langyaw, gipatay sa mga Pilipino. While si Rizal, gipatay sa mga Langyaw, tungod sa iyang gihimo nga pakigbisog, no? Pagigbatok nga to sa mga Espanyol. Muna ilang kalahi ang duha mga katrupa. Muna managlahi ang celebration nato sa Rizal Day o sa Bonifacio Day. Bonifacio Day, dili ang adlaw na kamatayon ni Bonifacio, but ang iyang adlaw nga natawhan. Sa Rizal Day, dili ang birthday ni Rizal, but ang iyang adlaw sa iyang pagkamatay. Muna ilang pagkalahi mga katrupa. Okay, muna atong Today in the History. Samtang atong Today in the History sa laing bahin mga katrupa, karong adlaw, Mayo 10, 1785, giila ang pinakaunang natalang disgrasya sa kawanangan dito sa Ireland mga katropa, human nahagsa ang usa ka hot air balloon, no? Karon manggod ang mga disgrasya sa kawanangan kasagaran gilangkuban sa mga eroplano, di ba ingana, plane crash ingana. Pero ang una nga natala nga aksidente sa kawanangan mga katropa, kining pagkahagsa sa usa ka hot air balloon niadtong 1785 mga katropa. Nahitabo kini dito sa may Ireland, no? Kundiin, ang maong hitabo mga katropa, may resulta sa pagadamyo sa kapin usa ka mga usa ka gatos ka mga panimalay o mga bis, mga negosyo, no? Sa maong hitabo. Kundiin, may resulta kini sa grabing pagkasunog mga katropa. Kaya kaling hot air balloon manggod, grabe, doon na siya kayo, no? Nga mo'y magpalupad kaniya. And then, ang maong kayo, mo'y hinungdan sa pagkasunog sa dihang na hagsa kini dito sa mga kabalayan, no? O mga business establishment, no? Nga nimutang sa may Tullamore o Tullamore, Ireland, mga katropa ni atong May 10, 1785, mga katropa. Musay! Alright, mao kana atong Today in History. Mga nahitabo sa atong nasod o sa tibok kalibutan ni atong karong Mayo 10, managlahing tuig mga katropa. Atong oras, alas 7:55 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hinahinitag aginod katropang Val, no? Wala kita iging oras sa pagparayon sa atong programa. At ang ininyo musunod ang mga nindot ng mga musika din sa XFM Davao. Siyempre ang atong programang Centro Weekend. Alas 12 hantod alauna sa hapon. Alas 12 hantod alauna karong hapon mga katropa. Ang atong Centro Weekend. Kauban sila katropang Andy Causon o katropang Marvin Ivano mga, katropa. Wala kita igong oras sa pagparayon sa atong programang Bullseye Weekend ining adlong Domingo, Mayo 10, tuig 2026 mga katropa. Sa ngalan sa kinitipok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni katropang Jovet Espanyol, inyong katropa, Professor Marvin Pineda, nga nagingon, kamatuoran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mayo pang petrolyo, nitaas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!